0: Yagiri agangkai megira goli ane nerok engkongwenye.
1: Tiangkarno alayroya.
0: Pere neri antoki narini kinta shalangole.
1: Oh Jesus.
0: Yo wore lela agangkai yanya nagira nyewni.
1: Tiangkarneyes.
0: Wore lela agangkai yanya naira ngejuge angolone nyanagi.
1: In the name of Jesus.
0: Alayini mwani. Malta naito muna kata no munu. Tiangkai tagoliki. Anenegol, anenerok, enkongunu.
1: Tagoli yankaya.
0: Tagoli yok, anenerok, enkongunu. Mayela jokanyo ina, narasalari na. Angin marana arangkai, angin tagoli yankanenerok, enkongunu. Mandikita wana weidiri, naraku maluga naliki torongonya. Pendalala iranoki, pendalala ijuye. In the mighty name of Jesus. Tagole yoga
1: yoga kaisu.
0: Oh God.
1: Yoga Tagole Marlalankai, oh, Tagole Sage Marigat,
0: Nabukwake 17 verse 8 mapem emchoto nabaye meje sudo yoki nanuto loiblo naibuko ilundo bali gendero wajiramba tiaganka isudo yoki to loiblo naibuko ilundo tiagi sudo yoki to loiblo naibuko ilundo bari aganka ibe sudo yoki to loiblo naibuko enyana amugore loi majona nugeti olola ngoloi blanka
1: Abas do yogi.
0: Majo garai on enalang eloi blanka.
1: Toloi blon na puko inono.
0: Bari aga kai be sudo yo toloi blon na puko ajana.
1: Sudo yogi ang kaya.
0: Na puko ajana. Na kaya dari masa. Adal dalungan na wagirang kaya paranta na aganya negra lagu tonto gijung kumok eh mageno mono. Belata ku ambewa we personal. Tiaga kai sudo yogi toloi blon na puko inono. Ela jogo mog mana isso meio kaka. Meji mer mangarile meji tiaga kai sudo yo iro loiblo na ibugo inono.
1: Sudo yo.
0: Tiaga kai tinga na giro wa jomba. Aya kai tinga gulogas. Tinga gulos kuna silen. Tinga guna sarani sudo yo iro loiblo na ibugo inono.
1: Sudo yo gi baba.
0: Sudah yok,
1: to live long, I will go in the book. yang kayang na nyori yok.
0: Aida soka.
1: Isudo yok to live lo na ibuko inono. Ang kayang na rakoli
0: yok.
1: Isudo yok to live lo na ibuko inono. Ang kayang na show yok ara saroto. Isudo yok papa. Tangawari dan dam.
0: Isudo yok yes.
1: Isudo yok to live lo na ibuko inono.
0: Isudo yok alai to.
1: Wore poke risata poke dake kayo
0: bintang panti loy
1: isu doyo ang kayo bintang
0: panti loy bla na ibu ko indo
1: isu doyo to loy
0: ba ol ko so ka
1: jangkar na yusal wala ituria ni yeso
0: musal taro biya wins
1: wore poke ki birri birrara sida yang kayo
0: sida yok Jehovah
1: isu doyo papalang
0: isu doyo ki semua gara
1: isu doy iyo kang kayang
0: isu doy biasara niyang Jehovah
1: jang karna olay doria nilang Yesu Kristo
0: isu doy yang kayay
1: kire murang isu doy yang kayo lo isu
0: isu doy yang kay na nanigin rasu
1: jang karna olay doria nilang Yesu Kristo isu doy yang nanywa rang yang kaya kya borio lo iblo na ibubo inono kang kay isu doy yang kinyamire rang kya borio lo iblo na ibubo inono jang karna olay doria nilang Yesu Kristo isu doy yang kaya na jang karna olay doria nilang Yesu Kristo isu doy to lo iblo na ibubo inono kang kaya na ibubo isu doy yang kayo lo isu doy in the mighty name of Jesus isu doy kya borio lo iblo na ibubo inono in the mighty name of Jesus
0: isu doy
1: isu doy isu doy yang kaya isu doy isu doy yang kaya olay doria isu doy yang kayo lo isu in the mighty name of Jesus
0: isu doy yang kaya olay iblo na ibubo inono
1: Rabus anda da da da da da
0: Rabus anda Rabus
1: Isu do yang kaya ngenyua
0: Ora kala boyan dari masa
1: In the mighty name of Jesus
0: Isu do lawa lor masa
1: Isu do yang kaya lo isu
0: Isu do yo Jehovah
1: In the mighty name of Jesus
0: Isu do yo kala itoria
1: Isu do yang kaya lo isu
0: Isu do yo kala itoria
1: Isu do yo yang kaya ang subat
0: Ayeligi omonia lesrata Ojol kerem belangkai 64 verse 2. Ojol kerem belangkai 64 verse 2.
1: Abus.
0: Kegra jogang kai mesudoyo. Oh my God. Kegra jogang kai mesudoyo. Oh my God. Jesus Christ. Oh thank you Holy Spirit. Mingosya joganya sura poking na ito mulogi ko jagang kai sudoyo. Ore lava lemyet megi sudo yakai. Ebiri senki sudo roto.
1: Tankar na Yesu.
0: Ebiri senki masai sudo meranga segora agiro.
1: In Jesus name.
0: Ebiri senki masai sudo meranga salba aiterre.
1: Tankar no lai doyan.
0: Oh, ya basen lelele boyan. Mejol kerem belangkai 64 verse 2.
1: Amen. Nejo isu do yoga nano tol tunganak.
0: Isu doy
1: yogi nano dumay yogi inukat lelo rorono
0: mesi soli turian
1: amen
0: maranga siya ibuktin ayuni kiyo mwana kaya ajoki sudo yogi ntumay yogi inukat lelo torno po kinukata
1: Jesus
0: ol nukata po kinukatipika ki biblia najo nejo sudo yogi nano ntumay yogi inukat meni nyan nukata inukat lelo torono
1: ok
0: Kara il nukat li loto rono. Ayuni ki jogi angkai mesu do yo.
1: Tankar na Yesu.
0: Ayunwa yo ki nukat li loto rono.
1: In Jesus name.
0: Oh rakaya na la la bosa.
1: Tankar na Yesu. Alay duria ni. Isu do yo kang kaya. Isu do yo ko alay duria ni. Itu nga yo ki nukat li loto rono. Isu do yo ormagelani lo ormagel. Jalur nukat pokin le loro rono gure da pokin nukat yang kai isu doyo gure da pokin nukat yang kai yolo isu isu doyo gure di awo le loro nukat la pokin yang kai le loro rono yang kai isu bat isu doyo isu doyo yang kai ya nari yang ulun isu doyo da pokin nukat la le loro rono isu doyo yang kain dua rang Jabogen nukata lelo rono Isu do yankai olai roriye ne na nage ramba nyunora
0: tungwa yo gankai
1: into wa yo mo ke no kara le lo lo lo
0: ke lu kat le lo tor
1: jankarna olai roriye ni yesu
0: kristo na ki toke na ba
1: oh god into wa yo jankarna olai roriye ni yesu
0: tungwa yo ke lu kat le lo
1: gankai into wa yo ke no kara lo lo jankarna olai roriye ni lang yesu kristo oh jesus jangkar lo lai curi ni
0: sudoyo lai curi
1: sudoyo
0: dua yo gelo kan le lo tu
1: my jesus rabus anara
2: ga yo olai curi ni
0: dua yo gelo kan le lo tu
1: dua yo gelo kan le lo ro ro nang
0: ko gelo ga tangkai
2: mere na na ka le lo ro ro
0: ye ye la ka ye me re be ka ki
2: sudoyo si aga yo
0: ye ye la le go no wa ka kai
1: In the name of Jesus. Oh God. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Olai roria ni dunga yo la lo nokat. Jangkar no lai roria ni Yesu. Isu do yo baba. Te bolo nang kai baba. Olai roria ni su do yo.
0: Ki gra jo gan kai tu
1: ni in the name of Jesus.
0: Dunga yo ke nokat le lo to.
1: Olai yo gan kai yo lo Yesu.
0: Dunga in gra ni nokat le lo to.
1: In the mighty name of Jesus.
0: Dunga in gra ngor banki.
1: Oh.
0: In
1: the name of Jesus.
0: Duma yoki lokat le lotorono Jehovah.
1: Dankar na Yesu.
0: Dankar no laitorian Yesu.
1: Dankar no laitorian Yesu.
0: Oki lokata da na unya na musada.
1: Dankar na Yesu.
0: Kenyor ni sudoti arna Jehovah.
1: Oh God.
0: Erejo Biblia mere na sudoro ne mebalunye.
1: In the mighty name of Jesus.
0: Balunye oki lokata na tibeka kitangara kengishuya.
1: Dankar na Yesu.
0: Balunye lokat pokin Jehovah.
1: In the mighty name of Jesus.
0: Duma yola lo lokata nkai.
1: Duma yola
0: lo rono tankarna olaitorian yesu
1: tankarna olaitorian yesu
0: olaitorian nankai amrankai
1: thank you jesus
0: merai leka olaitoye jehova koren komonona bayenejo tumwa yoki mpot ola sak lontoro
1: amen
0: tumwa yoki nyo mpot ola sak lontoro maria gankai metu mwa yoki encholle ola sak lontoro
1: in Jesus name
0: amu tenetwere tiyoga nkai unajipata tu nejo ninyo singalankai nejo kore bogirisana najo kase sidai
1: okay.
0: Nanare na inebuga wana rase ne migaja ne mesha mari ya nkai metu mwa yoga mpoto ola sak lontoro
1: in Jesus name
0: tenetyoshi mpoto ola sak lontoro gliria mariri Meru ngaira rayoga nkaita nkarne Yesu.
1: Nkarne Yesu.
0: Meru ngaira rayoga nkaita nkarne Yesu.
1: Nkarna laitori.
0: Meru ngaira rayoga nkarne Yesu.
1: Nkarne Yesu.
0: Meru ngaira rayoga nkaipoto la soklonto.
1: Nkarna laitori.
0: This is personal. Yena graju gankai ntungwa yoki. Poto la soklonto.
1: Ntungwa yoki.
0: Ntungwa yoki leturu lonto mono. Ma renki boronko je.
1: Abush.
0: Ntungwa yoki. Eleturu lorba yanyo gisho. Dumwa yoke letur lorba yani leme asisho le mitoti ngangite nye
1: Rabush andada
0: Chia gangai dumwa yoki mpuot ola sak lontoro Lelo Lere jom dumwa yoki mpuot ola sak lontoro
1: Tankarne Yesu
0: Baba magelani tankarna ola itorian Yesu Christ
1: Tankarno ola itorian
0: Ola itorian nankai yena jigita sa yena rongiti duga ino
3: tankar neyes
0: ntunga yoga laitoria ni mpoto la saklontor
3: tankar non magelani
0: ntunga yoga laitoria ni mpoto la saklontor
3: ntunga yoga tankar neyes
0: ntunga yoga nchole torono
3: tankar non magelani
0: ntunga yoga lotur ngejaba lenyane lana lalema
3: tankar neyes
0: lelari taltunga nambetu watanake
3: in Jesus name
0: lelode kishanka yae
3: oh God
0: lelankayo iroritama nemesha
3: Jesus
0: lelola ke morisha ke muro kenywa
3: oh
0: Tungwa yota karno laitoria niyes
3: Tungwa yota karno
0: laitoria niyes Tungwa yota nkai kulo laitoria ngejeba lalema
3: Tankar neyes
0: Laitoria nkai tankar neyes
3: Tankar no laitoria
0: Tungwa yota kulo laingorurore yoa pia namba
3: Tungwa yota
0: nkai Tungwa yota nkai tankar neyes
3: Tungwa yota nkar neyes
0: Nekibwa ataroe yope
3: Amen
0: Kage kibwa irorore lino tankar neyes
3: Tankar neyes
0: Kibwa iroterisioro dorore lino tankar neyes
3: In Jesus name
0: Baba laitankar nama gila neyes
3: Tankar neyes
0: Tungwa yota laitoria nkai
3: Tungwa yota
0: Tuma yogi mpuot lola salonto
3: Tuma yo baba
0: Lelo la kore po akirishara ne yeta ki yoke nguki
3: Tankar neyes
0: Lelo jo ki yo menyamale na
3: Oh God
0: Lelo jo ki yo keo kishaba ngania
3: Oh Jesus
0: Ara ne riga nisa neo kisho
3: God
0: Na intaba asayo
3: Daba asayo
0: Tuma yogi na sholi
3: Tuma yo
0: Na yeta ki yo marubukuro loipe
3: Tankar neyes
0: Loipe li no ye Jehovah
3: In Jesus name
0: Lelo iso marubukuro ngisunorot
3: Tankar neyes
0: Sine weji Ngisunorotang na yo laitoria
3: In Jesus name
0: Na intala mayoga laitoria Micho ni nyado lenegiti
3: Tankar neyes
0: Micho ni nyada munamba yangu
3: Tankar neyes
0: Micho ni nyada mwene kimanya
3: Tankar neyes
0: Micho ni nyeru mnafasi abu nonegi asisho
3: Tankar neyes
0: Tankar na olaitorian yeso Christ
3: Tankar na olaitorian
0: Kileja asha murankai
3: Asheba
0: Mera ya kai lekai
3: Tankar neyes
0: Olegi nyanyu keye Jehovah
3: In Jesus name
0: Tanga mweke siso olaitorian
3: Tanga mweke siso
0: Ashera nkara gisuno rarayo
3: Asheba
0: Ashera nkara gisuno yo
3: Tankar neyes
0: Ashera nkara kwa olaitorian isubat
3: Amen
0: Yola gole yoga nanerog Ashamu yogo le kerang
3: Ashi
0: Ashamu yogo le rbayani lor nasa
3: Ashi
0: Ashamu yogo le lewa
3: Tankar neyes
0: Ashamu yogo le tomono
3: Jesus name
0: Ashamu yogo le toye
3: Tankar neyes
0: Ashamu yogo le lmurran
3: Tankar neyes
0: Ashamu yogo le layoka
3: Jesus name
0: Wala itoria ni yogo le kenya
3: Yogo le
0: Ane neroga nkongundo tankar neyes
3: Tankar neyes
0: Medo gini areki mogoro rosar
3: Oh God
0: Wale gijingira 2027
3: Jesus name
0: Mende mushara ni 2017
3: Oh God
0: Neje yu 10th anniversary yengi mogoro rosar
3: Jesus
0: Wale lara tankar neyes
3: Tankar neyes
0: Tagole lo so
3: Tagole
0: Ane neroke mkongunu
3: Tankar neyes
0: Meibugori ya sarge Rorbara baranila
3: In Jesus name
0: Meibugori ya sarge Lemere tieto
3: Meibugori
0: Lemere ya sarge Loibugori tonka nasa
3: Tankar neyes
0: Tankar no laitorian Yeso Christ
3: Tankar no laitorian
0: Ireja ashe
3: Ashe baba
0: Ala iroria nankaya musodo yok
3: Tankar neyes
0: Tolo iblo naibugo inonok Tankar neyes
3: Tankar no laitorian
0: Ireja ashe Jehovah
3: Ireja ashe
0: Amura yeweji Ekisudoro tote yok
3: Tankar neyes
0: Ira yeweji Ekisudoro tote yok
3: Tankar neyes
0: Nerejo biblia nchere
3: Oga
0: Imani yoto single tile mirisho
3: Tankar neyes
0: Kibwara single tile arasaroto
3: Ima
0: Single tile mirisho Jehovah
3: Tankar neyes
0: Amura yeweji Ekisudoro tote
3: yok Ira yeweji Ekisudoro
0: tote yok Kireja ashe Rangara gena ibada
3: Kireja
0: ashe mbaya nani kito mono teye
3: amen
0: ashola itoria ni suba
3: ashe
0: kirebe nkarna ino Jehovah
3: amen
0: ashenki ange sinyari
3: ashe
0: tencholi gino naba janka
3: Tankar neyes
0: kima yana nkarna ino Jehovah
3: amen
0: negi lebunya amura kito
3: era yanka
0: kire joyo kashe
3: ashe baba
0: nare yeso
3: amen
0: baba laigira seramaye
3: amen
0: wow merenga yewe jengi suduro toteye tino tirol daigani 40 ngapi 42
3: amen
0: lite seremi ya gankai ajogime kisudoi
3: Tankar neyes.
0: Na kore tankara kito mono.
3: Amen.
0: Merawala nkai.
3: Jesus name.
0: Kore leko le Calvary.
3: Amen.
0: Merawala.
3: Tankar neyes.
0: Kore leko le Calvary.
3: Amen.
0: Merawala. Tankar neyes.
3: Tankar neyes.
0: Merawala. Tankar na olaitorian Yesu Kristo.
3: Jesus name.
0: Merawala nko mono ino.
3: Amen.
0: Megisudoi tone gutenya nak. Tankar neyes.
3: Tankar neyes.

0: Asholen Timo the opportunity to losungolo jana lakwa na nadaliza joki kurepia za Media Max Waves na itumuki ya rail ulwane shepagino lem katuli ngibini nipo kwenye ngitesheni ama YNFM itarorosa I enter de Kenya ibuithere nungwere zolini yungu simpa katorosa yente vibuithere silu silu ata news na ini nipo kitu kitinia za Media Max Waves in fact ya nagituwe nkimitenetu nini ni unil sugar alataka ini nini tape atorosa yente baitianga ngino na ende mainini ngota neyare na app na jini Media Max Waves tena kiti interview nige ema ngole tutumoki ni ningo wane na ngole ole kiroken na hende makaru urepiare na app Media Max Waves na ishu kageni ni na interview poken mpaka mwisho shomo Google Play Store ake App Store download Media Max Waves na ishu kageni kipini nipo kine ngitesheni MINFM kilikia yo grecho wa mpesa ina kijo mpesa isida nole nite simunu ironya *462# tege lua jo nasa nabla idhiru ngole kwa sanduko bo tiata sanduko ni ora jo nasa nano nabla idhiru ora ile ura kipi gelo nitumoki oltonga ni atipeka pin njia dungi lingini na rati kita mwana udake bas na ya kwa tungani utidungo yole ntomba na jinesi ya yara madhare kigira isho ngeo ulita naka ata urabidi pinke ya maya ngazeti ndabungata nikilo tungana kwa onyo kata ya gurana naki gurana ndike njo ngeo ni peki tumukia toma doka ya keja mpala ni mbukana PK
1: kabisa mbukana niwe ya ngazeti na jene the standard na rolimu ni jote headline Miwani Land Suckers olarisha mpageli tuliko yule nkampu ni uriki kwa na jene miwani na limuni ya junele roldo nga nyobo biashara lolo show uingua uwe ne jomumbagi za India ujiangar ninye na ngendra sazena ni limuni ya juu is a ghost figure yani meyule na gara ilo rungani hamete juu yule mbala pokini migration ndo dulu ajo idua kata ro elu shule kenye ilo rungani oti yolo shule Mumbai oji na ngendra sagena nori biashari lolo shule Mumbai nilimuni ajo kake oti duwa hata idua kata ro elu shule kenye ne meyule ya naga bale ya naga gara ilo rungani ujinija ite juu gini nyesi oho maas biashara isiri enka kenyo pana kenyo ya re Christmas nela amira ngambu ni naji enemy one sugar ilimuni ya jure na hata nata na ya rai rumuru rona gara rumuru nga nako watangufu uleng uti serikali pebo ye rasa waljamba longa ya kainga lifuni na udo ibunio tomoni na udo ungwa 9,394 acres of community land waljamba le community le miwani pebo ya ishoyo aisha ngambuni na jie Crossley Holdings ahagejirwe nere miraka kena ori nane ngambuni private irolimo na orubunke ile suba Carol Yemondi ajo wale pebo ya kilikuwa na tapalemen nelbo directors li ngambuni ajo medamo ajo kangayara lare pijena ala 752 million pemera kendelo shamba imagine ngambuni ta
0: medamo
1: na jitwe inyangu oldunga ni lolo shole Mumbai yote joki iduare lolo shole Kenya nemi yolo ya nageti ninye kake jitwe ninye ote mirailo shamba le miwani sugar waljamba longa lifuni na udo amirakia ngambuni naji Crossley Holdings netaati kegra harumo ina prosija haraka sana ina proses lakitu wakile serikali peye inambuni lo shamba kake rejuwe gure bibu yigili kwa nishori nambuni ya na limuru bungei karo liomondi nejini ngili kwa nishori directors le nambuni ya jokati ya itinye ngutwele shamba nejo nemeke damu kumaanisha medamu ajonga ya talagi jaro vijani na ara milioni ipnabisha na ondo mwoni ono maari 752 million pebu ya ilo shamba
0: we
1: irijugi meditasi mpala na irodolo

0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Mayane FM.
0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Wangano Losho.
2: Seba katoko linya wangana olo show nesu lakiti yatu ya nkake nyama ya npo kiolonga Jumatatu merabake Jumasara monare metosho sungwa na enter dekanya shede nkara kite gilu nkite shene ma ya nfm kitu likutudu waki yete nkake nyama jugure po isa na bo enter dekanya ni iki ato lakili olo anyete matino le kamwaru uyulu ya noropo ya nkite shene olariko ni teatur kioma le DCP nito ikia kwa lakisha nolori kalorai le bunge tedia lo Narok North nikijudoma ikilikuwa nishwere tangara mba na gara endelea mkito duwa na rasate ngulete na roku na grusha kata rasate kuna ulongi mba na epretesia yeri kore lo shule Kenya nesu laki nile kiyo moti ninyo lola niko ntiatu ilo kiyo male DCP kijubega ntomo nipe kitu mwiki ae kilikuwa nishwere karibu sana mwishmo
3: asho leng ndia masi
2: habari yonko longi
3: isida yu leng isida yankaya na roku
2: yes
3: kinu zanja nipenyo ilo shunye na shunye nangaja na shamu inja kata puna tumotini weji na yana rishata rogline ngo boke la kotaka na radio station mayan rogline ngo boke ajo andasoba na yoge ndade kenya sida yole sida
2: karibu oleng
3: asante
2: kenyo sirwa
3: ala bali go
2: eh
3: anga sa yana rishata ajo kirma sai asho oleng amwe sida yabo sirwa nata na polombe yelotu ola anyete his excellency gadi gashagwe na sambalai na ajo sinye ya asho oleng amwe wari goina masho lugha la maji NFM yetu wakirari na dhibu waling amu itabirari ajira masai poke apa la ishoni toki tingenye ulo ito zong jekenye ulo saidi ya bara nkara kimpankilio eramata la poke tomono na utwarke na zo kutuwa nkare isatibal lompu kunor poke lo yetu ayetaki toki tingenye nasalewa atandai poke lenga la maji amu itabirari di waling ajira kinda shuling isla yabe masho ane nizodwa kajyo atishipu waling ore ho nane jito wako la kato ngana ente mwasi na yuna yiro eji ashoma ya hu urkokoyo lena ipuasha na liongondi mwini ya hali njigo nkisuro
2: ikawaida
3: yitodwa wa yengari na utolatu ngana
2: meji
3: keti nyoltu kani etu nyana kwa tungani hato bu tungana kalo yitoto nke jekenye na jekiru masa ya shuling yito mnete shibola ya nyiti kashagwa olo lumunga hiwa po kalo yitu yula jira karibu 30 sende tani warubunga hilo yitu erishiba tepoke na yako arasa natishibu nete shibu ina muru wate nkara ke lomono yitu yito mundu kenta yito beragi yito beragi masho uling amisho ya nyata nyiyo kalito yeni yito shaki yuko nolong ne yuwa sinyorba yenidi bintume nye yito beragi
2: okay uraba olari otulu soye ndari kinto mwoni uni olapa lele 2025 ne uoshi nagatari kathika shagwa na Rock Town tena rishata nikimbonga pyanke na ajo embonga kajele
3: yes
2: nito kia luto na po long term masho ino na negra isho ya na shira nkara ki irikore niyara teatro DCP
3: yes
2: na neluto duwa pa nolkyore neluto nolungani apali kiara yosili
3: exactly
2: kiatondi ya kete ulika kasha lelore kale bunge teatro DCP Narok North
3: ikiti ni mingi mitikilto ngana kaya kaya kasi ajo oshwale karana no deputy secretary general ane nitejo nile kiyo malang le DCP nore DCP na nyejo skiza ground ninyo orikiri mpelang skiza ground nore wala malang ne inkiyok ego njito duwa ajo nijo mani ningolto ngana nore nato naji skiza ground neme jibe buye ni menne ngana nagara kolo kaya wana kaya inyal kejo shirmasai hero keja lomo lenko lingwa amo shini ilo ajo keja lomo lenko lingwa kejo shi keja lo tuata nije nejito kole kawe nyalisho na lila kake iliterasi tadi weo mwada ya keduo mengezo kime nata keduo lo loto kanaka lo jona kito wana Singapore kake ore napa lo zwa limuena niteju kesepa ewa polo wala anyete rikati kashagwa napa kata pelotu ndari indi kita ndanito mwani uniola palile last year niluza pa inakata enikito biri ya kena leki ombalanga mwende ore leki ombalanga amesu watana pa kinto bera neja yaba ito wana lengkare na roka nolong town emanga gele murani ega gele murani amore erishata nikiti nakata na altungana lejo kulo eyu na yolo ye ndia masi ajo is on record ejo ola anyete rikati kashagwa nejo kulo sholenye encho kiltungana kogo lilo bunke lena rishata amore rishata onkatitina kera lopeny neji ugora babe nei maka jore ugora babe gulraila niputi angarne nye every time te bunge nare angara kera languroku ogul lakilini lojo lo orenko lo sifuna lo tienda amolo lo karoli omondi lo tomo jenda ore lona lakilini kibutosha kete sitosia yitongo te nini neagore ngulebe yejo sininye kashagua ajoki olosho lormaasai tenkangai lelo la unit nyosha ko ngorito ndai ni glad nyina bae itoki to loitokitok ore na bolo bae lo introduce kiti loitokitok ndai jumamosi abandi 2 weeks ago ne jela lo la kamwaro ola ngore lesabata enga jor maasa ni ban kluboni yenye no la kilingen ni to gena bolo ngajo tenkangai amiti ya mara MC ne jela olosho lormaasai ore do yarata langeni linyi lelo bolinyi la yola jo de nejing na ajis dai ebunge na gila ago aingabe sapuk oleng neeku kayiolo ajo etejo nija na ore yiolo ajo etejo Biblia te Yesu enkata Yesu lo Yahudi kulo oota nkonyek nemedolisho neeta nkiyia nemeningisho mikimitiki yiok likae tungani lotu amu nija nejo ninye demokrasia orkioma kake nemembiri sinye kadi kashaku ejukiro olosho lormaasa eno ejukiro olosho loinining ele murani nchooke anayakaki amu kayiolo ajo ore tenarishata tenepoi bunge na oltungani duma tongore enkaji ormaasani understand katiba enarishata articles katiba standing order ebunge regulations poki ebunge yani erikore ndiamasi ena nikitii tinakata amu ore sai bekera nyamala yo kasa kera yo na roko north na ore bunge ni kiata ne ne class 7 dolera nikidoto lege ndapa na or graduate ole ndi mama sume mpaka Cambridge ole ndi ngen ora boro ole ndi mama na or malimu no ol dioy ni ya kur minister ya kur bunge lang ab yolo lo sinda na college abana ti ole ndi mama ne ke bindu gabi ko ol dinga bada ninye olagili ni ngi ndoki ashuko seri do shere do ndoki ton karta mbo zaidia alo ya alo ba gire ni weji ne ko wi sai na biya gara jo yoki si Singapore mere ndoki ngi jo yora ra ni jambo yori wi ni giti ingere saka kinya anyuki nako kagara jigore na kirejo na jo kasha kwa ngole na tejo na kara sinye demokrasia yenye na kara pejo sinye nimiki ngeno la gato ngani lozo nimiki ngeno na kara sinye orkioma utaratibu yenye oltungwa na ko yula na rishata me gado bi yegi bwa jo eki yu ngani yake nyokinyora na eki yu si yu oltungana na rishata biyeki putoki si yu oltungana tiatu leki yoma le DCP lukana leki yola ajo kia kwa ya impact o leng tiatu wa bunge
2: kanyo tofauti e Singapore en Narok North en Narishata o Singapore nilutu ya ya oti niya kwa bunge le Narok North
3: ore kwanza Singapore kanyo na liki yola chulo rama saa jogi ore Singapore nea enkop na endele na edi nya wale kanto mononi ya ibelo siya yake enkop na atiaga ninye ore inakop na tuwaldo kanoko yula atabulu naduan anandamu yulo nda ne enkop na endile oleng kia lakwa te Kenya oleng tina kata alaku oleng na wako na wale sahibe yungi niyo kiti iyo Singapore na ngoro mkoito hii enkare naro zina kata na aru nye mbarata ya barata inato mononi na olongi mbunge yang peyelo zwa aje jikiri Singapore ne mwoti kata nyo rangai yolo chino kwa joo somebody freaks yani inaku timid inaku terrified wale pedo ulo itore nkop nite nenga sinye ikirikara inaku na amu dole na miti kinye rasho before the president nejo mazi ntoki na umono na alele orkinkiyo iwo miumunu nye mkato wankera na wajuna joo wale vijijo niyo kiti Singapore na kato anuwa joo ambarataito rono ule one wale kwanza nasa kina wana na jikira joo nena SGR nikito dua ore SGR ore na ora SGR ne anatoki naji railway ngari yankema ene me ngari yankema na medi ore nyasa ikiro za tena kata nemeata na ngari yankema nemeata na kitesheni yetu ga baga leji yo na nyo baga na yetu ga leji yo ndia masi ore zo ni zo ni toki neju na na ga ngasi ara agreement na wina kop na bunwa shezi na toki izo nitwa nidi age enarikore sai e Kenya kwanza anane UDA kore dia na agreement na yuda na ningi masa yo baraki lengare na rok ogira jike ata ntuki na SGR na railway na mere agreement ana igrogi na zogi olonaro bu no achet ana ka ko de ngai ne tumi gunaro bi yani na bu ni achet ye nyo en sdr ka ko nyoto ki bagi ne weji kere ngoto na ji compensation a lage lo penya ngop oi mana do relwe
2: il campa ilenye
3: na ka ngasi abu no ai ngo de ntia masi pk le leona jo ko ne ka mo campa ni ke mere le le champa lino ne ndoki na je ke laki ye ke ore le sheria ke ti article na jo compulsory acquisition eni not ya na kop ni gizi mi shara ka basi ni ko serikal ni jo title ka ko re ngolo na buni ata asi entoki maendeleo public apo wa kengai na ke laki ni na ino je one kai tungufu compulsory acquisition kai
2: tungufu
3: amera na be ye isaidia o mata all run up for public good me arabe be for private purpose kage for public good pay me or barabara pay me sdr pay shiria na ji school pay shiria ki hospitali pay shiria ki military base and ngambi orge ai yani ayo yage na en serikali ne o mata serikali no get to you compass ne ko bagra ji nyobe pe lejera bai na kwanza ezo ni nye awore National Land Commission na shinye wele nta amolo wele loti commissioners loti na ku I process aye ti yegra ye ngorwa jo kakwa commissioners epege National Land Commission not National Land Commission ninje bunu ato ninje shorote ya katiba mama laka de sheria pebuno ikilikwa nisho adola jo kanyo compensation kanye la tanik lage lope nyongop olotu na gar na ito yankama gar yankama aim ne akure ngole beji kite batia sinkapo ne to ninye eto meata ninye inado kitesheni angar angar yankama na bararai nabo ama na yada gara baye naji noitoy ma kweli na ngari ngama na nengi da shinara bawa ama inwe na sambalai ni ngor pusu mor na ngri gonasi yol orbayo no yo la sapit ne yura lo sunya aji nga do gari ngama pe lo tu na lo ru alo na Nairobi ana laiko pe la nga mu na entege kaji gonno kaji de kunu nyor bayo no yor pusu mor ne du ngor lo kurto torono do agena noitoy poge ne do munyi regena na sambalai do je mur melili ay mun ton tolire mur gara ampundi ne mo aja la bilai de ro ne noitoy wagin paka e ora ko len ne do yu ne ko yu ne ad ye e mu belo do na baya na do Singapore ana do yu na na bu ya jogi nyonyo ngari ngama e ri agisi yu an keto gna ji en ngari en ngi ngwan jende ke
2: airport e jiga bala bali ko ni de ba ile lari
3: kera kata nyina clip always ore ngop tende menya doga mait ka na jabe ka ajage te ketiene ere japa ore last year kya ko nyi dipe last year 2025 mezuwa tatu na kara bara kara nyina clip ne oji ejuzo le ore ngop nija ore mpaka zina kara kayuna liga ajo ki oshukura ke oshukura ena e 2027 eton made dipa anaduo kiwanje ndege nabo ama na ile na ke ukere kiwanje ndege na ne te ndege lutu le sapit ana ole ka mwaro ana ale ka ntiamasi ana ale ka ga lutu ajin ne ndege na ndege rana asa ye lutie lele ra ye luti uluropil idir pawoi idi to podi ze dewegi na igara ko tu ala tu ala ne gwe ndege bizuma te jinga aya ne lutu na do ne wunulu akuno zo ibo ndo ni zo dwa poge ena rokno kaja dingunu nyepe bao na ngwanje ndege ainepu ana duote ke na pe ilo tana toroni nyengu zo na kuno shina ngasi ajo aji you are putting the cart before the horse anyo de we minga sele brak yoku no ito yang sidai ni atu an kishu wala na robiyani bo gira anyo ne sgr nenyo anya na bi lai deru ne na kai nanga se ai ro brak yoku no ito ina ya ne na ira nyinga da kiyaka meru sokoni na yi munyegil tamoya na bu yengara sukuluni amoti ya balo yengara ina roro teki mondi nejo nejo ngi mbunke atone za tiato kanisa Catholic nejo ki amade bijo kuno ito ni kiti sinkapo amano ito ya samedi na digira samedi na nyaki lebe ki bosukulini na kanga si abi yom pro boxini ara ya na antare dole pe onyo mera milewa yingo ngari ya samedi ne wo shina na garanke jek mbaka karibu ora kule ane dumunye te tina tina dunye tina dunye na jisa mire mkaji ima nasi ye nebu ngangiti enye kaa singa apaya nani kiti tena ana haji ngole ke iyo longole na joto mbungei na anara ngole na sabu moro lizore ngop ajoki nemedo shi ore kuna tokin pooki na ayu nali ga yora biagra yore rishato nkatina gara lopeny wala na katibe na rishata nemebilag la kilo dore nkop kun kere ndoki budget and appropriation committee in parliament na kiti atu ati kole katiba poro shi lolobu aje yimi ginya miginya ati kol de bunge wala na katiba ni gara na gara na rishata midwara na bakata nkato le moi na lazima pe ye ila agil kunde state house ana iranyake uloitore ngop niyako kuwa ya master uloitore ngop yutu maendeleo wale saa hii ana katiba na aginjo ninye iye kwanza ila urubunge ya dholi upisani no chiro bine CDF kisho runo siipi ilo alikia na doko miti ya bunge e appropriation na nyana shoyo wale duwa shoyo lidhore ngone mea robiani ala shoyo e nyana wale robiani na atai na wanainji na bunge na ya appropriate na naropiani nyana shoyo ya awor na ya kwale na robaya na itinolo bunge na akala na doko na duo komiti ya bunge alai prisen na ishoyon duare na lao monishoti ni wajajo wale lebare bara wale noidoi na njiku nuno niri kutunga na nangoropa dhuluwa nukashagwa wale sayi nige imu yoke mataba yoke kutu ya nasira kali kanya ena na jo UDM na DCP rather tinige imu kanya yu DCP nesikisa ground neta wale longole bunge ipo okulo ye tuo wale anyiti kashagwa tanala ajoki kiyul tunga na lene sambla ya na lor melili ya na le mao nebolu ni amito rongi nkoito hii neto duwa meata kata mbungei ya nana jina kata anor bungei wa ya uwa lutunga na katuwa nkishu paa zilu suwa tuwa anaduo komitie bunge
2: neni nguni
3: nisuma article ajoki kejo di article naje peye shore robiyani even a colossation farm robiyani po oge peye robiyani na nkoito hii paa shore nana location neyako migiti Singapore.
2: Kia paasha Singapore na rishata wina gina loju.
3: Yes.
2: Wow, ashole ngora chuti dorobe mwengi tesheni. Kia da mwishimu oropaya Martin Oleka Moro la kesheni lulurika le bunge Tenarok North nitukia kwenye Deputy Secretary General lulurikioma le DCP. Kia da nkumo nekei makitanka kenyano longe durata njoo nana maswali yapo nwe mwengoto ya SMS 21222 Facebook fanpage Mayan FM 100.7 mwengoto ya simu safari komo Airtel ikibunu wanga mwantitha rishata ni miado.
0: Ere maya, era mana yesirwa, neitu kia nanyuki.

0: mwanne nka kenya
1: bidaren ce masa dirmuran gaba da mafi Emmanuel Olekisi
2: tene bona no pike ile lione ke esa ita kwani
0: ke magiye siyasa olo shole kenya
1: mishere dar masa
2: yes
1: ngiara maendeleo kwati yola riko ngiara la raja ngiara sukulu
2: ngiara osho ngiara harambe nyibe ngaja
0: imagine enka kenya
3: dere magiye nganga nganga
4: Mayan FM, eni ningito yogo ngoswani
5: Olo yankalani
4: Narosura
5: Masurura
4: Osarai
5: Itnabo obo inti nabisha na kiti olende
4: Enosaen
5: Keshwe
6: Mayan FM
5: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na
4: Mayan FM, ewangan orosho
1: Ega seba katoko linye wangana olosho ni so lakiti yatu yon kakenya mayen poki olonge Jumatatu meraba ya kijumasa ramonare metoshu so mwane ente de kenya ibuidhari nti ya masi yudhiru mwra lankabili ya makoti Emmanuel Olekisini
2: tenebo na nupi kia ile lio na show saita kweni
1: yes neto limuo mwishmuo rupoya nejo kiare articles na ati yatu wa katiba na inavere nto unajo budget and appropriation committee Na yako miukuri ya nabari shata na jima zudunguri na peta. Aguwa revolutora ya mkwapi kitu maendeleo. Yari shata na keji mata asishwere duwe katiba. Keja ate ni. Keatae ena komititi ya tuwa bungi. No na yu noto walutu kana laini. Na apu okesi na nwere na lute nere na asaki ya muna paati eni. Paasi ntoku na jiri presentation. Airote ni ya benye. Paasi legislation. Airai sheria juu na asina nabla idhirau. Ngule pedoli haja atliske liyo nafasyo la duoto ngani. Negre represent. Constituents lenyana keti bunge olosho nane daba kigra ya maki uli lenka tukulta nkaguti pegi uluri nyajo ama adilasi yuki gele shoki grajo maras abcd na kanyu uki expert kanyu uki kigra ya selegu toholto nganali kigela kiate meshoma ita witi tofauti tofauti jenilo na ibunge for example ama nikimeshidele barabara nole national government kanyu ya rasuri bungele nangarakina tenambe siria ni tenambe nguluponi kanyi ya tasa kanyi ya sheria na inakara kitu mwakusi yukata yulate jo kweli ya kitu milari kula kipu ni tashe teniaba olto nganak lelo show le Kenya nema yule mwishimuwa rupaya iti ya jidio shikipo mto yukara na masa ya mbure nkatinku mwakulinki ya makisho ya kona baate kile shente niwe mwore tonde ngurusi ya sanea kila tukana kote nkikwana na bo tukana kwa nshirita tukana kote miyon ure pelo tuwa nyi kwele shatane tenkuku shibasi
7: maa Ndiyo masi Uwele losho loro maasa ena ageo yuwe no munogini yankai Amu yuwa ena kata olosho La denegelo olariko ni ningor ano argelata Ningor ano olosho Uwele kuliaji na kata tada pasi Dinije loro nana kulieto kiti Kage kajuna aliki duo Ndiyo masi Na oro maasa ilangla ini ningito Amasa ya ndiyo masi O PK onano keodo yo ngia amu erishata na eshunye ena erishata ora wanoti form 5 form 5 na ibuno rolang na buno aje maeta maeta mrano na form 5 la diari ta kaluto university kage dola jore na yani erishata na garani kiti na ai na egiti another new dispensation ya katiba yani mugereki la mugereki ora bangato loiti pitip oletibis ankata lolenkes kuleka tungana hapa na kata poke nemiki araba na kata lono ko isumata na na kata kanyo na kata tofauti orpoya o tomojenda anyo tofauti osifuna kisho mo university nabo we have studied law yabo nyana ro nyano kesumena nwa languni nye kuleka ya mukara no masters degree adam degree ni uni ngesume sheria pamar na gara tene tena lakili ne yunde ari shara naje ne gilo shara masa we ki ne pulorere ni ronyaki yo kaji go be mironyi yo tena gara na gara ni tini ke go batata ni jere kita batata ngole yo na ro kunos Wale pepe bunge anana polo ngita ini kashagwa nete jo speaker Wetangula wale rade na kigwana nigiti na article katiba katibi suma seria egra suma na itanyike lele mea zano shifu na buya ajo Singapore ndia na ito kile ni seria tinimi dupu na kigwana mpanga shomo togo shaitende pe yishu unya ka oshugura ide bar murana ngigwana
1: ngigwana
7: o dubena elekiwa midube leshani yora jiga ta bagira masal wanu go yora ta bagira leshani min dim ni min ni minya mo mi yolo
1: lelo ne jencho yenge la baga
7: en ne nga enjo mo yele bi longa me yo mai le bi na no le meria vie te ne bu yengigwana ne juena wale wini kita vungur masa na kia kira sayiru masa ya nkera sukuluni kia ira su I'm not saying ure sa hila kilini ligara nyeda nkare narok lasho mwanuwa yutu bulua mwere na nabukite nede Nairobi nalulu narok ule rukumu kulina raga ya mfana ai tenkita shota ai wankaria nai sheria tiatu wankoti nini izo duwa ngula jati ngule esia ya kashagwa kia ba ngule lomuran lor masa yo shepate na dol olosho lor masa de dol maran lenyobo eria zina sirit ola yo lena yani ata jira sirigi kosini you will see us tomorrow ninda no la yuni ejo kashagwa owa galuna na oshigisimu ope nejo mayu kayuneti a sipil or morala wangur de ngara ngaria nai mpija nai wanaidi bahama to mitu
1: wengeno ne sheria ni
7: wengeno sheria na ora papa ya lozuna ka kashe kwa tangira nyanyuko za ingoro na ka hazi ya rasa research about you ai ngori she ne kiligone sho nai na ju na se ngurure na ju la ju ra ka bi lol tongani ne ko lo sho lor masa amara bale ne borori amara bale ne gelar amara gelol ariko ni lena rishata anen kidamata enye ka omunu lo sho la ya joki wale na katiba ni gara nda ajoji me katiba bu yanya me nyor barabara wale kwase lo barabara ligara ajo yew na atwa na katiba ti wale mitu noto ni yew na na katiba ti wale ngolepe ye ebu ya rolo sholo lolo kurto neji kia unia adjudication section ne rizu nizu za indru polosien na magara guna airoku na beja msiasa the practical you can play the clips nano shomo ore nyemponze mbunge inyi nangasa ingata anejo maitu na naroro nkuku maitu wayu nolo ni sharankishu nano zo domunye nolo nitu wala hajo one time nitu wala hajo nyo katadu mnye kane sumagal tunga nak katiba na sumagi sheria ka sheria degra adie kuloto nga nak kaumono lo shiloro masa hajo ki ama ngoro tunga nale na rishata lo yolo amuara peku li katiti mika kala kilini la ngoyo sumate Lowa na ina valo tina katankare naro. Wale sahi, itulo lo yengo, lo lo rotiken, lo lo kamuaro. Lo masa, yata ikubo nkero masa ino lepore, yani yata nye sengiki no kudate, no lonchoe, yani yata nye yata silan ang. Tenimi di dunye na yorpo ya, na na ingito na ye yu lo sholo masa, nesu lake naro kunoza. Ana iri kwa rake, ada ya constituency yake. Engona lejulu wana lo yu lasho mato shulare, kwa lotu wana nitiu. Tena lakilini, nemera simaba lakilini, asa doka utungwanu yusume, la tenobu ya yusuma standing order, anyana vila idiru, negi ala siyuge sila, na la ashiankarare no Gladys Wanga, no Milio Odhiambo, na nakutomono poki no ana Alice Wahome, she's a lawyer, lorotungana lijo lelo. Pemi kinto kina ishirajo, nilo nyetai yuk, mai nepuloreren kaji ngo ndiki nepuloreren no rebelo tuarpoya no lakili yola bodelo lo si funa be yemutwe lo sho ni shukushuku siari dia ndrasa class 7 na rampo reji be yakini tengisa nyanyu ko tadi magare no isuri sho ake that is how a girl lo sho langa shuko siadi kaji ngo bi ni bodoga ya a ore ya lo sina la ke surkon o uno tor bar bar mi ta nyanda ang e je ko nyoki di Singapore me ba chodi aliga me majo nyana no ingen bela je Singapore kajo no gra yo Singapore no ryo male jo DCP aya le sikisa ground hamu kai nango bi jugo lo sholi yiti Singapore a ba chodi nye ne ra nyana ro ro mo kontani
1: na ke gol
7: ndai yang kagra ngola jo tana na ji ki to bra nye yo ko barabarani ana ra nyana ore na rock north ana le subuga la mawo sidai migi ndo nyi yoga yuguna basari na gara ira mana ni migi yuguna gari ra gara ira mana so suguluni ama ama ni nyangwa gari maya ta kwa mfano wore mai mai nyasa kuti kelo shi nyina yige na gari yenye na gari de ora kulle a me the name tene na lam wore ne norba oyi ni ragole tvis pebo ngara ronka jek mbako le tvs lam pebo aduma na do gar aji nga do gar na ni ko nozo wuji mbaya no pusu mo tan kitanya nyu ko nyang man gari ne mera nyen name ne go priorities are upside down ne wa gira ma jo
1: Masa efikiria ndeke lo tunga na ko yo laju keta duboto na yake
7: na laju do bya gara ju nija kelodi ndia masi PK kelodi ne ne ndunga ju standing orders aju wori nyebe dum nyerote bunke yani ndo mazo li te bunke na gara kipenge keta erubata e sheria rigra eta sheyina ju standing order ama igra dum nya I don't know ka standing order gra eta sheyi I'm standing on what standing order. Ama nyini miyolo nye suma standing order. Nilinganisha ina standing order wakati be sheria. Tengra nyanyu koto. Kiti mwole kutini. Kigara hajo, waraba standing order number 78 o 79 a Senate. Na ke gilore katiba article 150. Yari nola yu inkonekra anado standing order o article katiba. Pamare na ati nienger. Amukela nilo tuya rishata. Engoloto ne imitu noto yiwe losho nora la rabali gara na rishata neme longoi neme lore met enkalamu wembuku engeno nati tuwalo kwenye ino wakatiba nore vedu mwenye nijo galungani you are out of order because ore standing order number this na njejo nisi dumine doye standing order number 10 nijo gini you are out of order that standing order nimeja na je nijingasia ore pengasia tamu ae tapo genkikuwa natini
1: ni
7: alanu na yura li ajure si se yorubunke anana no mazoli ore si yorubunke neme pelo de barbara dia ke on darasani ke ade do na yori presentation ni lo na aja na ana ana bolnga erel tunga na lo kurto ni la ajo ajo gi lo tunga na lesergali ay oversight zaina akanyo be ye idaral tunga na line tombongo na haji kununa ni onji na tinimia dal tunga na ngini lo yulo asho mata nguru la do tunga aya titulete mbaye no a to limute ngito yankardia no wempijan ni yulo yore wore nana kata na sipa na no office yala jinga nyobi nyala na ji na le nka office na ji na la ya na ji pama ni tinisa po nguri tinimi yulo nye de na ire ngir modoni ka jingo tinari ko la do sho o lo sho la ya ji yen antu dumnye encho o tunga na le na di shata anyo di bigara ajo mene vuloreren ni shukizo za aresi ya di anye viju mene vuloreren di nga singa sayo lakili ya babungi wale kankai kuhuwoni ya nivobo class 7 ya kwa igra da abo dogoye ane gara shuse ya kushari oloshola ormasa gara ilorie na ore nye sahi mpaka ninye county assembly labalo jiri kansolani tena gara lena rishata na gara keimi sinje njeri ya nita gara enye na gara dibende yon shayo bungi eshumara kake ama ni yon tunga leme yola yuka standing order la itasheye
1: na hake gulu na yuko ulo lato orma sepio tumo kiate gala kiate lariko kuhu yola yu hini tunga tumia mibele kenya thari shaton katitin nore tankara ki na ibele kenya thari shaton katitin niki jito siyo kuro lo sholo orma sa ki yu nki bele kenya ki yu maendeleo ki yu dupoto na po kata adu tumo kianuta na do maendeleo po kitumo kianuta na do dupoto na ati tume yolo unoto omba ajoka inyudi ya nana yu na mamia natokia yu kajiko patu kajia tumia na kajia kondari mela marikishu mnye dharisha ni miadoki ya hata mwishimu mbati nole kamwaru oropaya deputy secretary general ya DCP nitokia kwa lakashia nolorika le bunge te Narok North tilo kio male jubili le UD I mean le DCP.
7: Yeah, DCP. My DCP. Kaya DCP. Democracy for Citizens Party of Kenya. Of Kenya.
1: Ashwali.
8: Mayan FM. Ore olo short walchomati. Newang entaise.

0: Sí, que tengo con el chito y todo el nagel on calistro, ticketamana, visiona, erlimona, olema, mayolomon, negra, y potu, nitocoya, leloma, sai, lina, murube, bunge, venio, cagelo, coco, seba, o grara, o bonagara, marlo show.
1: Kio, la coco, seba, ya, bueno, la marlina, ya, grama, la rele, no, garamaro, menagai, a moment, ya, ganó, augas, mutawana, warelo, ya, gabi, rugia, y ganifuni, tiquita, o no, ya, mi, ya, lo, ya, ay, me, ru, ya, mara, ya, yo, así me, no, si, de grana, ya, y, de, yo, ya, la, ma, yenja agenda ina nakura iti hatu wa kishu wale pe hapa utown nesibu yu kila ariyo mwele galifuni tomon lela rongana kamojo iti hatu wa town hatu ni hatu wa kire galarau galifuni tomon mwele kira ariye pasara mwele kia ariye kira unga nange juhu kira rike dimi ora la kira rama rolema nyara na wate ya charakine ya rasambi na wange la nara ina rungu kare mpiti nga yiko rongomoni siyo ni saa niyaku enja agenda ya bolu ira nyamani ndeki ya ira ule sere kare ito wakula mwele mko bang minja enja kare ake mishori yang
0: Wore nake jona jena yara ngori yake wono osene tayo la shika wundi rega jwa do somali kana rolei sike injere kero naka ya wonki bilagi jena naka wundi jene puna ka gelo mera wala gafuna jena ka wundi rega jwa do wore gili kwenye lima ka ole sike temurwa ashur lo mara bato te polos ka wundi rega jwa do e jwa kero naka ita manyo turi wala mati shore ki shora mati kero kona ko ti piru mina kolo choma di wala mati shore ki nile punjeng naka rama la wonki shu e musere kale ka wundi e pamona asila ariwani asipa jwa kero naka do waya a vegen kiroshi yaro pana nake biyote shu nyana mati nake yaro donga nake tuwa ka vi ora baiti ilalino bayan tomo nile tromba nake ibiyote shu tolo mune maka seki kana ara
1: wale na isere rene wale segi or governor 100 days na wale cooperative society nige pigi mpisa ye serikali nige njwa kolomoran nilwa bera cooperative society nisho county mpisa ina asi biashara nige njwa bera agiri kijana nime raa keta cooperative society na serikali nisho mpisa hii keje nyo na ya yi na siyai na asina siyai nipu mbawa mesomo ilo Tanzania ni nyangi luwana le Tanzania merame luwana le Tanzania ya kiyo ngishu ya kanya na wala kebe ya ule lor wanaya ngalifu ni are olungan ongishu na iye unajo ninyo roro nepo kolosho duarana roro kijanani negi imagi siya inausu siya yondo monok e cooperative society na agisho serigali ya kaunti wele segi ripayani onto monok na araba hivya larinto monile sipitali ya pesho mera amelak ne negi ya ini nya Nairobi a Kenyatta na ege lagi serigali ya mwge ginchondai insurance kama
0: Ebangwa wala kesheni lode gale bunge jamwe kwa peka undina yang kare naro kumati nole kamaru yilo jitenga nopoya Aitu kujilo wapenye yang kajama, pegel dari kukupu, angro yang kajama, rohikiro likino Ilo muna kule makila ria, le sharia, jana kenya, hekita ngama, ngkita shini ama yin FM Ili mba jowu na kamba wongka juwa na gila na kashukulu shusia di Ipotu na lelo irumasa, ipenyo katukul api na kengkiro shi Nkuku na kena hishito hii, ili mba jowu kiyo na gila kukupu na gara marlo show Te mba na ya udoboro tenda isere
2: na kula ulushulu wa maasai amara pale neporori amara pale negelari amara gelulu hariko ni lena rishata ane nkida mata enye kao munu ulushula ya joki wale na katiba ni garanda ajoji me katiba puyanya me nyori barabara wale kwase lo barabara li gara ajoji yew na atuwa na katiba ti wale mitu noto ni yew na na katiba ti wale mwalepe ye ebu ya ulushulu lolo kuto neji kia unia ajoji kitchen section nere zo nizu za indru policy na magara kuno I rock na be jam siasa the practical you can play the clips na no show mo ore nyem fonse mbunge inyi na ngasa ngata na jo maitu na roro nkuku maji wayu no lo ni sharan kishu na no zo dumunye no lo ni to la jo one time ni zo la jo nyo karlu mu yagane sumagal tu ngana katiba na sumagi sheria e ngona le nyu ngana lo yu la sho ma to shulare ko lo ngana nitiu mai ne bulo reren kaji ngo ni ne bulo reren
0: Martin ole kamaro egili kona ke ilo benya muriwa de gers yang kang ka ja kaunti na yang kare na ro pe iba mona ke ngum ja gelo bongi ke jo lina muriwa bongi ngol ngara misi egra i bungen kuko kete tena muriwa ola moni le maka ilo ko lori kamara DCP egra uti lo bisan le seriani pe mita simme a jinga ke lo bisan ira shikin kuko ato lo shwe ABC egra riko ina ramadare iba mona MCA ira shikol duga liang kare na ro Douglas Ole Masikonde angoro la kesin lori kamara DCP nito kujil lo bina muriwa pe ngori sho egra gelo ila le kulina muriwa ashol bungi lo na kesho kamu kaga wale mishu joho na ngeno
3: mimi niko hapa kuhakikisha kura zenu zimechungwa muende saa 10 ya usiku kila mtu apige kura yake pita ukichukua pesa ile iko njiani chukua kula. Lakini mbunge ni nani? Mbunge ni nani? Nyinyi polisi, hebu ambieni polisi nyinyi, kazi yenu ni kuweka usalama. Please don't interfere with the work of the IBC.
0: Ejini nye Douglas Ole Masikonde imakana kolomon pongrunang rotu le IBC alimajo keranga mutuara shuranga mukana ngole masa ona winake asie ina gelare en kolongera misi te lo shona le Kenya la shite muri nake diger tene bosi muriwa e poro ward na ringa ule le kaunti ya Samburu ne yambai nana si shite bibuna kero ba yang kolongera misi ni polisi ajo bibuna ka kera na reka tokol yang kara kana kubo era ba yang bongai yon tamal le kaunti ya Samburu poli lengkurize serikali olo shule Kenya urais ile munoto kitangara gara mara maendeleo na shema na kashi kana olo sho e magani na adiko nikolo monna te muri bunge e naroko weste te muri na kolo motio ga elimu ajo kera nyana serikali ile bunyina na mara e boro sile parako lina muri wa hatine bolo olo shule Kenya wenyo ga bunge kulion serikali urais ile munoto
4: fanya mambo ya soko ya akina mama katika Kenya mzima. Barabara zetu huko Samburu hatujawahi ona barabara ya lami, lakini wakati hii ambaye president wetu ameingia tumeanza kuona ikifanyika. Mnasikia mahali ingine naitwa Baragoi huko, mahali askari walikuwa wameuawa kwa ajili ya banditry. Saa hii tunawekewa barabara ya lami na usalama itaenda kuimarika. Project za maji, project ya education, huyu rais ni wa ajabu.
0: Ilo mwana hoi makinari kuni te kaunti na yang kare na wala ini mwani tada majo tumito kuna utakilo mwana maji na femdo kuna sayi yang kakenya yamu ibina bompu inti na rana abishana ibina bompu inti na remiri ibina bompu inti na rele ule nage si tada roro mwani mwani kwa vya bona kapuja raino siru mwama ili likore wala isu lo shona le Uganda shulela tele Uganda yori kaguta Museveni vitu kuna kajinga iti shata na kiri kore tele shata na ke ena abishana tada majo idibana ilari kuni ureko ilo chule Uganda ilari na baya stamba nila parana nake olote rolais professor kituri kindike ilo show na le Uganda tena Kenya yankana sakambala viru nagaishe geno ormumai lilikore rolais yuri kakuta Museveni tenkara kena kilo ya jori na rolais ule muto na kere ntumosabu kwa lina lito doko ya telo show na le Kenya ya rala moroku mako ling ora parana nake lo show na le Kenya uri tongkuli saizo mwena mka Kenya na kashu unye kaisho kulomun urukulio kumoku kajino no Stephen ule Saringe.
5: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
6: Mayan, ingidesheni na ritorolushulema. Etashama lenyora Samburu, oichamus lembaringo.
7: Lembaringo.
6: Esula telekipia, nenyora kajado. Neti jenga yenaro,
8: ere Mayan.
6: Ashamu, ye oitabeke yuokini, maile patenibo.
9: Mayan FM.

0: keji malo singole varanya sunshine saole ebonga kino nananas siampala tiatu yanka kenya mayan poki olonge jumatatu merabeke jumasara muna reme rosho songwane enter de kenya enkolonge jumane keji terrific tuesday negrecho yoro bia nisida no leng tena kenya resimu no ironya star 462 hash tege lo sandugo bo tiatu ile leke njore tebaka pina mpesa njiling niti kita mwana udake dungi nele leke lato mro bia nisida sinyeta nka kenya no long ebu tata kia bando kutiniki njuhiji peki tumuchaji ya gramasa inara sidiana
1: ntipasi kabisa na kajini ngasawo shuri kwanze simu Neema Sankabu.
0: Mhm.
1: Shilingi 6,000.
0: 6.
1: Neema Sankabu. Na shinda ngalisunile.
0: Eh.
1: Ne renda leji ngalisunile. Na tanga dondo mono na gre wajibika.
0: Yes.
1: Na njana gre changamu.
0: We.
1: Ngalisunile mengu na Neema Sankabu na ganga mona simu.
0: Mhm.
1: Peki ningana karimu kitai si yo kina ushuda.
0: Mhm.
1: Enena alifuni na ara le. Na ishitani njeti ya kakanya maya.
2: Hello.
1: Neema Sankabu. Suba.
2: Ivole.
1: Ka jina nupi ke ile Leon. Na boy dare ntia masi ya twa Mai FM. Arudu a jinji ndanje linkining na aranga lifunile.
2: Aishi ndara na kigura naje ne bok.
1: Ai pongezi sana ka luiti.
2: Atiza dia na le narok.
1: Narok. Asho ling na pongezi.
2: Ashi.
1: Iendelea runywa.
2: Ashi.
1: Kabisa.
2: Aya.
1: Alafu.
0: Ngalusuni.
1: Alafu.
0: Ngalusuni.
1: Alafu.
0: Alubongabe.
1: 6,000.
0: Yola jiro lo sanga na la ine jiro lokopta.
1: Sawa. Jiloko.
0: Ke jilokopta.
1: Ya kasi yel ronga
0: na. Na ke jo alubu.
1: Yes.
0: Alubusita.
1: Alubusi.
0: Alubusita.
1: Alubusita.
0: Chenya lokopta.
1: Ehe.
0: Alubusita. Ndugu yangu.
1: Yes.
0: Mushiake.
1: Kumok.
0: Na mi de gre.
1: Na ija ka gra. Ndi ndugu ni ngoro. Imagine.
0: Idaki no drabasta yi.
1: Irabasta yi.
0: Eh.
1: Irpastani.
0: Irpastani.
1: Lari kodila kanisa.
0: Ibai.
1: Kanyona irigisi lelo singkan.
0: Iwo na.
1: Kaito umu ni.
0: Nade jogi.
1: Hmm.
0: Rakolo mesudu ni.
1: Tolala.
0: Hmm.
1: Kanyo. Kero onye.
0: Kanyo kore ntukuti nga jarara.
1: Yeah. Ntukuti uni.
0: Ntukuti uni mpaku umu.
1: Yes.
0: Kore ntukuti ya doko ya.
1: Yeah.
0: Ntukuti na di tithe.
1: Tithe.
0: Amatu ya to.
1: Fungu la kumi.
0: Amatu ya tomu.
1: Keoro isi ruina.
0: Yime mburan.
1: Amatu ya tomu.
0: Keoro i tithe.
1: Yeah.
0: Ntukuti yare. Kioro erongwa se longa nisani.
1: Branches.
0: Yee.
1: Uh-huh.
0: Endro kia uni.
1: Uh-huh.
0: Sadaka kia unu.
1: Kioro e sadaka kia unu.
0: Pi. Endro kia unguan.
1: Uh-huh.
0: Na kuna puloti na erashe nga nisani.
1: Oh ya mgara na nga nisani. Keti na nga nisani na ramaliuli. Keti nga nisani na rampuloti.
0: We.
1: Na ira la korente. Keti nga nisani na rasukuli. Keti nga nisani na raninye biyashara na rasenta na hiri nyambaka na accommodation hoteli. Kita lagu ni anak rugi bogan.
0: Kamu ni ngulir gaya jauh rek hotel ni naran jana ni sel langgul lepas tu darah ke?
1: Yes.
0: Nah kita lagu million ni bonum.
1: Yes.
0: Tolaba. Million onum.
1: Tolaba.
0: Tolaba.
1: 150.
0: Hotel nanti mampas.
1: Ay.
0: Maybe dia juga sebut le great dah. Kita mungkin tiang gazet naji le daily
1: nation page 7. Kau orang ini anak rugi timbokin.
0: Actually page 10.
1: Yes.
0: Orang pengen orang gazet naji le daily nation page 10. From what you saw story a manina. Neji church was pastor in bitter fight for tithe, branches and land.
3: Jashe ole nini nguni langle Mayan FM amo intergololo sholan naina pijegeta ewanga.
4: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand, inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
3: Tolo sholema mato bulute nebo peyeke bola iri yok tin yaro lomoni liuna bega mayan iri workle weli no emo arena bo ormosori ormosori ae mayan fm ewangan olosho.

0: Asho leng masi selenti lo singolo yore mpaka ne iyo ata yanka itabeki yokuna sa yanka kenyati atu yanka kenyama yen. Kende patapeki tupeki to monol tim lora mati medwa ku tenebonte. Kebalu wana lingi juwampe sayi.
1: Kabisa kinjolo le mpesa hii ule duwe nkata tade kenya nkata dukoya ne wa ajo na asa nanu na ngalifuni uni na dukoya na duwe gani kitu likitu na hama isa mangi nkata nenye pongi ya mnolo tori meseji po gani ko kiri na ile merumu yute simu ule likinu rote simu wa jamoja nikite jake siku kitu, shuki kinjolo duwe ngalifuni uni ya dukoya Naomi Siantei ngeuni nikitokisho Beatrice Santetua ngeuni ule saa hii daika mwisho nikitokea mwisho lungana kari Bani Snasha ngeuni sawa walungana uji James Letil ngeuni
0: wow asholeng ibuidhara duenti ya mwasi yothiru mwrali kabileme akote Emmanuel Uleki seme
1: tenebo na nupi kei lelio na shosa itakweni
0: kegra iwa kienyo rata isirende suwapto shola iroje noto mwambara sara utote na napoki niti yanke bosha piki duenja nkaito alalo ibotsa 12 mito shosu mwono kama kawa kegra iwa kendebo ken
1: Enda Seriana. Oh, yeah, I'm going to go to the next one.

Eba eke jire na kwa Gospel Light Church chilo sungolio roi wakene pagina yosu mwana imale olaini mwondeka niro hii ora tumono ifet manyakidea nga juke jo enkai tena kenya olaini mwonte mwono ni jondunga dara shirikita mwobo osara lenyele tikita mwomit osara ndunga dara shirikita mwobo tikita mwomit isu mwono osara lenye wala ini mwoni nejo njere wale yu norolta shalai wale yu norolta shalai na kiaat ni nyemi tua amu kiany ngaik enyana kita yusiai nini ngosia alai ningoni wale yu notolta shalai na kiaat nyemi tua amu nyo amu kiany ngaik enyana kita yusiai eji orolta shalai na kiaat yu noto enyemi tua kayu gobe kiaat yu noto abasha no naji yu na nadi alo kayo lo kilikwai abasha doi yu na menke ngoru noto edi andro kena yu wakero ndamu noto yeye wakianka jisitai ni yeye wakianka jisapuko ni yeye wengine kumoko ni yeye bihera sapuko kage miyempanga la yongoro miyempanga la aso na ina na begi arnatua amu tonda muno taki yeu na begi yolelanga rejo wale yeu noto alta shalai kiar ni nyemetua amu kiar ni ngai kenyi na kaya sisi ai yeu angari kweli yeye wengine kumoko yini ya rol champa sapuro ili lengkurumale antapale nyo yu biyashara sapuko kake eki ari natuwa amundo wanda muno rakiyo kake eki anye nka eki anye siyay niki ari natuwa gila kaa bika jo wona aji wale nkata naji tanatunda anaji arunda naji hinge iki pari aruna aji laki uni tanatunda aji emilio wale nana anda muno rakine na Eriwe na ege dedere kai na joki inywe denge dedero osingalang kai. Efingang kai tubukuto miranketi leng dedele liti tubukuto alikitanta ninjo bukuto miranketi sabu koro uwe leng ninyo shomara asesiai amenja lali kino seta wendo na jiri tendo yana ye enkoba sidanu amu nejo jo altashalai mere ndo yonkoba sidanu asidanu anu iyo ipanga la yungoru mere angara na jisida yana kyo nyene nesdan nako kweli nesdan ni biashara kakora amushala ke nyaku yolondo mnora ke yani gira kai wish ndo naji wish ninget ne wish yaku nya ole wish wanu kai na joki singala kai ndo ole ngai na kenya o wore yu no ralta shalai na kyar nyimetu amuga nyanga kenya na gai sesiai eri sa yolonga le na re boren kishubo na re boren dare murata na ra sabu hotel nara sabu kwa doko hata kaigira kabida na mawu yake tiangara aki ndo naji yeuno to yeuna yani wishes haigira abike wishes haigira abike kai najo kitubu kutu hata tena najo tubu kutu lo mila nketi tubu kutu na ruat e yeuna ke ni mila yungoro ore enajiro ilangai na anjane taye uwe na roki ni yeu ni laso taye uwa na lorunga ilini yako pokin biru mo gara lorunga lini ni yako na rinimpang alu asu nimpang alu aingoro ewangan.

0: ke make mbana shedere marital lang nodori Sylvia Naini aka Silusilu tiatua nkaulele Jumatatu omeraba kijuma sato manare entiba omeza show song wanenke wariem
1: Hoyen FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show Maya Hoyen FM Hoyen
2: FM kabisa na jeneri mbare ona saigira na kabudu gare yona rejo lari ngonde nari shara so mwanto yona yamalde gane ora tikira mwishe lagira yona fase pere mwagina re jongo nde jungwaldo gane bo waro kune nale gira idea mari ola ni ngonde kware iye nde jungwaldo gane bo agia sani ngonde ya mashini ajo kanga ido hidi ba gurana do birakira dangwa ajo wero so mwanda aga shualdo gane do hii tenaga isto na so mwanda agiri kagira ngonde gala shwe chilingi elfu mbele saai waldo gane gurana mara ene amna jishaka yuko na watukani ugurana mara ine wala watukani ugurana mara ine na nyadomo basi na shio shilingi elfo mbele jengi uranaji ene box eh
3: maye na lo
4: ala shi langre
3: woye
4: suho leng
3: so papi
4: keja anerobi
3: isi denerobi yangu leng
4: ee
3: ba ye
4: denji anako wampi
3: ee
4: denji anko wale ngafinyo mire ya mali
3: haa iya
4: ee mama nani wana wale ngafinyo
3: ee he
4: ade na wala mikiri ya mali ye
3: ee
4: Ehe. Ta
3: na jo
4: na
3: je
4: na
3: si
4: na
2: na ga no muri amari yela lo longa na
3: ah
2: sure leng aya eh alafu na se do ala ge adala jo na ketu murobiani ne me yolo aitayu yes nja ge be nguran ne gira ga ni message ajo ki njenda tu shugoyu ranya star 462 hash show mo box number 7 amuri nyinda unyo ro box lobshana ni nyira unyeki amoy lo na mo go leng ne me yolo aitayu kadal message nejo no na bi side am yo light out to shugo yaga yesedi ngi la ronya star 462 hash show mo box number 7 ningaja nentayu eh nelo simi radio ekranya nepal ngi bo gese ronda ji seyantu ngweito so ngol ronya radio amile yes adala jo idibara de janga atua nenya netau na mpesa enyanak tende bal do gane jinga ke jinga taronkei olerati so ngono le ganti kitam onga so ngan
3: mayana lo
5: alashe
3: oye
5: so ba my brother bo
3: so bo re yo leng
5: long time bro
3: karibu sana ndugu yangu
5: ashana ndengo leng ko rese ko
3: ehe
5: irasi dai inji ni irasi dai tenda yanga gani
3: yanga ai
5: Kalma saya tu, sila katakan aku mukhmuk lah linda tu. Jadi kami cari yang katai tu.
3: Yes, siapa bi?
5: Naji, kalau Maria Maria jelas je.
3: Yes.
5: Yeah, kalau mana yang cerai lo sound itu.
3: Eh.
5: Kalma saya sila katakan aku naik je, nak saja je. Kalau yang cerai jaga.
3: Ah, showling.
5: Saya agak asyik
2: asyik. Thank you, showling. Maya nalo?
6: Maya nasi nalo?
3: Yes.
6: Alaiye.
3: Oi.
6: Soba.
3: Sobo showling.
6: Dani sana na na mimi asajulu.
3: Karibu sana.
6: Asheni.
3: Ehe.
6: Ala mwanga na sana.
3: Ninyaro gol.
6: Dona marjwa gola.
3: Ee.
6: Anga sana kwa fizika siro siro wa ndani kuriya.
3: Ehe.
6: Naji kwa lugha na silange.
3: Oh.
6: Naji kwa ndoto na jano a ndoko na baridi.
3: Ehe.
6: Ala mafira magadi.
3: Oh.
6: Oyena rengile je nyoro kana po kila mamuri ala majana la sajiluni.
3: Ah sholeng.
6: Aya sholeng.
3: Thank you. Majana lo?
5: Alashe.
3: Oye.
5: Suba.
3: Sobo leng.
2: Is it a young and I will link? Lelena no Mayana, said I will link.
7: Amayana, some younger,
2: I say. Thank you. Maya nalo? Omga songan?
8: Lagi.
2: Kuwe. Kuwe
8: leng.
2: Sobatu.
8: Wala pa yung lorong sare.
2: Yo lang ay.
8: Wala pa yung
2: leng. Eh, karibu sana.
8: Ige dana rabi.
2: Isra na rabi ang waleng?
8: Eh.
2: Lolo yung ka maya na.
8: Ahe.
2: Eh ba ye?
8: Maya na siya roon.
2: Eh.
8: Rabi roon jana arayo.
2: Eh ba ye?
8: Kiri roon mo kondani.
2: Eh.
8: Eh ang mangara sugul.
2: Eh ang kay.
8: Eh ang wala niya.
2: Eh.
8: Na ang rala lo.
2: Haya di jumlah orang orang sekarang kai.
8: Amma ada naik berana ya, bukis.
2: Eh.
8: Ami ni dega sih oh Allah na nambah sabar.
2: Eh.
8: Ia juga baru lagi ni.
2: Ati ninjin dah kisuh kalau nambah sabar, ati ninjin dah.
8: Ninjin dah ke?
2: Oh, betul. Orang keluarga ye buat jogi, orang keluarga lagi dia akan ninjin dah.
8: Oh.
2: Eh, nara kisuh kalau nambah sabar, nala itu.
8: Ira ke?
2: Eh.
8: Aiyah.
2: Ami bunuh yang biasa direct eh.
8: Oh.
2: Kisuh kan abu na account.
8: Kira dollar raja wa kira raja tadi.
2: Ni aku suka nampak suka kan orang star 462 hash.
8: Oh.
2: Ni lo nampak sebab biru mungkin ada raja withdraw.
8: Ah, sandi.
2: Yes.
8: Oh.

0: Kabisa kabisa na jenere mbare kuna saya shole lengi. Ye kanyo sana ningi mjana dusha ngayi wala ini nguni. Kanyo sana ningi mazorisha shole lengi Jacob Lantei. Tulo sungule jo mera jendo na dusha ngayi. Mera kanyo sana jie wala ini nguni. Nige de mazorisha ngayi. Asho lengi ngarasa rojele mebari nizori kiloliti. Na megra jo arun to mayen. Na gra chpon wole mayen kuna sayo doi. Ena kanya. Jo no le mebari ni. Erido yori kiloliti. Neko moshi lora sa kundolo ni. E John kage ya radawa ba ye sile. Amusha mabolongi US. Niru nyao sawadi. Miyaki nyengela seremente. Tindilo US. Tindiwoji. Nijingenteke. Ajo na asena nu. Niyao nyengeli seremente. Dara. Inna kwa papa. Nko bola shumpa. Diyoko bola mele. Diyoko vidya. John. Ole miabarni. Asho oleng. Gira aji. Bedele diwa rasa rojo Patel. Patel. Matana akurma indi. Tana akurma asa nyake. Mayolo. Onga songo nalai nini ngoni. Narishara gizi maya nalo. Oye.
1: Soba.
0: Sobo leng.
1: Kedana
0: Robi. Isra Robi yango leng.
1: Eh.
0: Kema yana pi.
1: Oya.
0: Nara siga do yo ba kenyu.
1: O ay mayana na ra.
0: Ni gindu nyi nkota ajoki.
1: O.
0: Me se dano si. Ay,
1: ira manu ntembe yana namba ko go yamu.
0: Ehe.
1: Ishoro ra mayana.
0: Epi. Ni
1: ga irike mere na mali.
0: Ashe.
1: Kana na yar balu se la goma.
0: Ehe.
1: Monga na songa
0: le ya rogol
1: manga sana dar mare ko bola laga uma
0: eh
1: rona no ji mi ri po onda longa ta onda man no ne
0: eh
1: eh eri ro yo me sumo ala mo ge ya le bere sa
0: eh
1: eh ero ya ga ro ndo ye ni ya da ra sero
0: ho
1: na ra da na bona mo ngoi
0: ah ah
1: ala ni mo wo ki la mai ya
0: eh eh
1: na ma ma bo ra mran ta wo
0: ho
1: na ga ra do na ba ne ro ko ya na ma ye la na na ine ro wa ge sibai
0: ho
1: Kalung anak boh kalau main dah, aje ya pun kes yang mana ngau raba yo itu rumah cuma mesti.
0: Oh, ini wena jor main dah?
1: Iya.
0: Kita wena jor main dah?
1: Eh, di rumah raba yang kau najer main dah.
0: Aha, ini yang kau najer kau main dah iye.
1: Ija kau ini?
0: Iru buana.
1: Iru hari sentia no loh, orang ni orang umur dua.
0: Ija siapa lagi aja kau buana, nung orang nak najer main dah. Alo si adal nawa na nagra ay maida
1: yi. Ayu ne jar maida da ha mol kon na gaba rufa ye gi lan na rankare.
0: Oh. Wa nyagor maida ni sawa sawa.
1: Nyagor
0: maida. Es barra.
1: Wer bare bara nyalla ni hanga yalla he gi somai lan kon na.
0: Oh.
1: En nan kaya gi kaya na bare la ronga
0: na. Es baga jar maida.
1: Es barra an kaya un ra bo ye sala ma sala de mi sala bere ha me mo de la. Pela ira de ulore.
0: Ah ta bana do si asa mi gi do si tinga be di no len.
1: Na
0: nade
1: na
0: bo miriamari
1: Allah.
0: Ah sure leng.
1: Ah ya
0: Allah. Ah sure leng. Mi yido campaign de no lendo. Ah ah. Pierre mo gewi ta sha yobo kin. Eh kage bonge sala na Alan Pushati mudomo. Alan Pushati mudomo. Sai ki grero. Ema somo ndaga ni 41. Yes. Alan Pushati mudomo. Nya sa yo mushindi. Tena gara gero za. Wi de ba. Kage me na ne shonge gare. Ah ah. Urubok sari jinga. Tena gara na Alan aning. Ngilaro nya star 462 hash show mo box number 7 nda wondo ginjinda alan pushade mudomo ngilaro sho oyisade star 462 hash box number 7 odna ndo ginjinda ndau ma kasi kidoka tumele singole bana shokunye na aldo alikana kanoro mushindi ama bado
2: usikubali kukaribisha stress maishani mwako ukikasirishwa na watu usijiwekee moyoni ignore na uendelee na maisha yako Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
3: Ili kuset furahia maisha kama skiza tune yako, dial star 860 star 377 hash.
4: Maya.
5: Enna bore mayana ta anne enkarna na ipotiki Emmanya ta naigwena renka jema Eshe tuentai serena dede Olta ushusa itikita mongwana Ita wang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo gino Ashe tenduatai no Ashe

0: Yepa ena nyolcho ra se balare tu boka ta shole nga shole ndo ike Susan Julius bala dura shumpa ena la jangarno la shumpa ena Susan Julius sa gira bo dogo ngwa so ngwa ko la ni ngoni kai grat me yo ke jom ko pin ki robi ni ne ki rowu na na shira si ndo bira do me do bira ndeki kabisa kabisa me ri yar mona di yow na na jor la ngai di jor o de yow nol ta chalai o na gar ni metu min ja ga gar yow na yigwa am ko nda sabu yo ba yeku mo ni me do mona si enjembe ni me do mu nyo mi akol ga le yow na tol du ngani lo ngia sin tol du ngani lo ngia sin kabisa o ngaso ngwango re yola ni won
1: ma yana lo
2: amashi
1: oye so babi
2: so aba yin
1: lela nanu se da yoleng ara so baro lenga mayana ni ngin janga yana she ni dena ro biango leng kabisa kabisa hello
2: ama yana sina no ma di na mani
1: ashe
2: ni da gari saba sibi ni janga yana
1: yes ai Thank you. Mayana lo?
3: You have received a reverse.
0: Ah, marasi akele. Ona ba ngi reverse call. Mbaga dari sana na ijana. Apana. Abana. Abana. Mayana lo?
4: Allah
1: hey. Oye.
4: So
1: babi.
0: Tigre onji nyana la jo nyoti top ya machine legweji ena mshindi Solomon Sipai pongesi sana na gasan ya gajo ndabe dala jo egwe mesli ya gajo njinda tushoko ise dero nya star 462 hash shomo box number 7 amuna rimo gitau na rogro yi njinda online mu ndabala bashugunye der sha dro boleng aga na ro mshindi la ile sa ene te ro daga na okoni wor dugoya kal gajo ki kanga erduma na re kuna sai re online mu ngawre ore yenaja ngwala igor na hule na rinyo atua Lelo boxi.

0: shedio lengo lengo tendel songolelo songolejo letita tabagi na yo sasira na imalega ni ora tomonu aro la ni ngonya shole ngo singala ngai na yaro na loruma tangara kada gwana na libaka yo tedu ra na jo shole na sdo yegene ne teni yoro na washirika do sheria e kanisa nya jo kayi kuno sheria pem yo ra ra kombe nem yo lo ndila jo re constitution na jo sheru ndai sheria nyo ne wona ro kanisa sinter pasan sa ingine esuma do washirika lang esuma go washirika lini de sheria mera yo ta jo kayi sheru yo lo ne lenyo Oloni doi la kanisa inye. Kete dinga narishara?
1: Udi. Oramati.
0: Narishara kete jongala ini mwani. Aga nasirika domo na alunga alaisho na de duna yaru mge shoyi satano. Duna yaru mge shoyi sarano na aji adumo na aji mshindi. Tawala siye mardomo tenkarane malaku weleng lo mshindi. Tawala siye mardomo tenkarane malaku weleng. Lo mshindi. Aga amangase na yuma manabu na rudwasa ina radinye mshindi wabenye. Na jara la ni mwansa ingine pe oshebe pia tu message jaya pia tu message ajana na ajiri shoja isi adiki dogo show mwara nye star 462 hash show mwara box number 7 pia withdraw keji na ramat enole kikonya na ramat enole kikonya pongesi sana dola jo erana aji mushindi na ramat enole kikonya pongesi sana nora hibi tinimiyo la itaudu vijani ajari shoja isi adiki dogo ranya star 462 hash nilo box number 7 pia nubagi hivuna aja arasa withdrawal Mwelo ragu mwole na aga la kinodo aita unyo aita unyo na rubijani aga a shugunye na kandame lako badumu na mshindi kaya ya wolo kandye bolanga sa oshe ngudi pia na nye nyibarike nero me rubijani saai nakur na nakur nakur nakur nakur na kawo ite ngudi nakur zoro box na kawo ite ngudi nakur zoro box aya nalo
2: chano alashi
0: woye
2: soba
0: sobo oleng
2: eme ngudi alamadi
0: ninyi atokol
2: ajo zro shura alu nga nani bak
0: Oh. Hello. Hello, emina ni jwa ninga jere jero shonyo. Itwa ninga jere jero shonga. Amara so yedi ya ko rolling. Sawa sawa. To shugunye, Mayan.
3: Hello, Mayan.
0: Yes.
3: Alaje.
0: Oye. So papi. Hello.
4: Mungu baba nataka nchogorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menginta ya marabagu angenta maraba ligirarna
1: Engudi oramati
0: kabisa nalisha rakiti engudi oramati ya kira wa sholdo ngani dhe maramali lunga lemeni nchona lodo oji mea

0: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menginta ya marabagu anginta maraba ligirarna
1: Engudi oramati
2: Ega na atosho na romo nesa kaya kabuda siyengi boko benyo ama nani juu siyake nto mono kai neye juu kara lorwani kajunga kikaja ama ishi yengi reke boko nusu tala masho yungusu
1: Engudi oramati
2: ora na nusu nendula bayan enula bayan nanusu kaya kwa neye reja pongesi taste tumate ene taste tumate ene taste pongesi sana tumate ene taste sasura lakani 24 lakani waro lusoye dola jo enyagas nyongo ngolor box ndai ko nagas nyere kuna sayru yena dama kaya nimi yolda dawa narobi yeni jabe nji nami sayru box nimi yolda itau shomo star 462 hash shomo box number 7 na arudume getau tena yi ningura mana ya kwanza na star 462 hash ningura narobox yero benda lungu naja Olda la joni njedo hii eti baati nola ini mwoni. Kana shukunye? Adiana ina shukunye na anana nakedo ya erigia domo lakai mshindi liare le saa sita. na jana ya kadumu wakiji sasiro luka ni karibu 35 na wako gelu so elesi ngolio tiyo dokoya okay isungole warake na kia kuna tinarichadai wa dumunyo lualikai mushindi wala ini ni mwani
1: Mayan FM
3: Mayan FM
1: na bom point
3: na
1: vishana
3: enini
1: yuk
3: naro county
1: telo Mayan FM
3: na bom point ile esumizo yuk

0: kabi sana jana juu mbare una saigra na kabu doga leni mwendo isa saba na yamalika ni wara sasina na yamalika ni wara tumulio na abisha na yes kikira na ke abu doga ya kwa reiki ya ula runga lao shengu dara matye nda chukula rungani ula ini mwendo nda chukula rungani lao shengu de ora matye kalo mboko so ilo maia nalo
1: palate
0: oye
1: subo amkire dijana ina adulunye
0: oh subo leng
1: kaji na ni wasi kolorunga na di ukaskol ni wasi kolorunga ya ni alamarenke
0: kakwa lelo
1: yeti darwa ya ni la raba jire nebu ure na sande bui na gabo niya lolo yuvia nkituwa gereza nkangiti ya ereza mokura wanja ya rairu
0: ho
1: wakati tagende duko ya
0: olora kegrar
1: olora gereza nere marira ngori yu nere nkituwa
0: ho
1: nanga jine ni wasi mudi ora umate yu le ni wasi kolorunga ya ni awash awash
0: ah ni wosho hile le river school
1: endo
0: wosho ni wosho hile lamu
1: ii
0: kiara sababu le lobe mi wosho
1: na maana ke buka wosho ke river school le jitwa
0: kamana yolo kanyo omado soru nga rtasini ni la wosho
1: ay ege ina ke wosho si
0: minye mew baagiri ngwana mada yongudi wosho ta do soru
1: kamana ay obe yola rosho river school kia mada ya mada we wosho river school
0: ama wosho ara mada yolo si agela jelo rosho wa nike dek
1: ii
0: wosho ayo lorunga ni kweli wosho ta onabra rukuni yeni
1: mwa la ugabaye
0: nani nilograu shiba la ija kagro nigi nigi ligi dondi lilia
1: eji
0: nija no shana ranya nyu lo galer first goal
1: eh
0: lo shuma dala ota ro na badaru nyani o madapi
1: o so ru go garba sin
0: nje shin wetanya nyu ke
1: eh
0: kai gawo go do gawo go do
1: o shu lengo lengo lengo
0: ah ma just do go shol ngani ngen do ri first goal lo ngani do ngen o bora lo gonya
1: ni wo shol lo ngana wa ishi lewe ji la ya la rebu ji ga lo ngani ma ra safari ne fa ga mana amana
0: Loshi lagi bagayang kari basi. Ki bagayang kari basi.
1: Eji, ni baba
2: tu kuzungu ndo kuzungu wewe
1: baba.
2: Tawana, tawana
3: ndo bragi. Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba na itu akanga yene ya marwa menyinda ya maraba gwa nta maraba ligrarna.
4: Engudi oramati.
0: Eh, lo itu ngana kwa mando la kamanda ke ne mando ne lo dol dukutu na mando yani penyare ne bangol dungani. Egira ka ajo. Na gara ma tu bukutoi. Maya nalo.
5: Alasi.
0: Oye.
5: Soling.
0: So babi.
5: Ah, nanda Joshua na wa Tanzania.
0: E karibu sana Joshua.
5: Ore wana wala ni wosho mjana mari.
0: Ehe.
5: Olora wana lero na bae ja rumwe.
0: Ya rumwe sin.
5: Ya age do age la zo al gobele o ya a do dai ri do na wa sen le ha para chi do na sen la ga ne de ma go do.
0: Aye ye ye ye ye ye ye.
3: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba na itu akanga yene ya marwa menyinda ya maraba gwa nta maraba ligrarna
4: Engudi oramati
0: anyila rungwe sinankai me risimja munankai ro neranya by the way rungwe sinagara faida me ora bagi rungwe sin amgara faida enda bira conservancy fir mogide na sana na rungwe sin yes kabisa igra na gabudugo la ngwe nare kuna sai agra na shugunye de ngara na melagwa peyar mugi ardumu mushindi ya na kai na riga ardumu mushindi na la liare la sasita eh riga ardumu la kai mushindi la liare la sasita na riga aldu aliga joki kanga la kai ridinga nyongolo la ko ni sai kon yela jo na na ndu na ke choi ne kurne na kake ndi si ngolai ko no pen jaru na da le box box rele a jo na sinanu aga ardumu lo mushindi bada le singolyo yes bada le singolyo na aliga joki kanga wata mushindi lai liare la sasita.

0: Jare Nkai oji Faustin Munishi nyabadaranya original do lilo sungolo tabaya na yosa si saba nangos lagani ratu muno kune mano rosi lanjo lai nimoni rona agra kai roki adumu abali kana jo bada lunch kanga do adumu sano roki mushinde lai lena dishara kali kana bada roi ena lanje lagani kuni yake kia una aisho aliki ajoki kanga noto ena mushindi
1: Eyerare Semayan FM.
2: Ronga na gradi chef Rebecca na lugera ya daginda lunch na ole lunch na daginda lara na daginda organi ol momo anashu managu kuterere ogule na na na no arangsa na dun na mera shaji kuni ya ribu rugi ni weji ara nkurumari ni weji ara lelo momo le ni ya nolo ara terere ayu nyanya wade ayu kirungu nere kirungu nebo kirungu nado ayu shumbi ayu cd enkitri ilara na ayu na kule ni a kule na uru na ndana jende weji na pike mochi ngema nabiga ngare nangasa nyumi rurua gurida gikani wale gire ngare rogirole ndiweji agire robir lumumola inili ndiweji agire dhayu sida na nabiga ndoro kando wale sana sana ushire terere kyo ushire terere mkurilo yine ijuri yegu na irai nama nabiga kando na iroshul na soj na nirurua ngare hai na luna bubuyi ngurumwa sida yule na kutu na narudua joo itedua mkiriburu aloru na jie sida na ijuri yegu alojimu sida na mayini mkwele gali na wagiragaye belbelege mpaka adina dola jo hivi sida na shungi ndewe jio mpaka ini asuja na mpaka ini itayarisha nonda na lugi mwitia yengima na dungudu kifungu na kifungu na do ame nyite rage na ngoli ngol abisink na ngasa isho iyara na lugi ya dungudu nane bor na abe kita shumara na lugi ngoli ngol abisink na ngasa imuani miri ya rara kwa regira ya rara ni uweji na lindi uweji ya kando ala iso jinyanya la ini na dungudu merai sida sininche kiti tayari na luruna bugogi lelo nyanya la ini shumara na do kifungu ameo kifungu na ngoli ngol na abe gengiri shumara mbi pagabi sing ero yala dumudumu na dupu kaya nina tarisha mungi tarisha na nche mpuka taratibu meyu mpuka eki enye jina aki kwerigwerini mbiyolo nina bugutu mikaja nye uku kagra dumudumu te utaratibu na dumudumu mpuka ime yeside ala bole na dumu ojiai kaluguwa joe uro linyanya la ime mingole ngol na vegi na dumu terera ime linebo umumu na vising kwa kira abisini linebuji na la irayo mwaka la dumu ule fresh na reyela na vikando na la irayo la rambai marudji nga la rambai na lupu ya vige nkiteke kompe pagale ngolmol na do terera ime rodu ajiru juwa gusida mugira rengare visida na pagabu ki ola do arambai tro na do manna ku ime na ngolmol na bisen na ngware di woji ore grama na ku ime ya yara na le ko sho bila lai lo ti kule na oto ai poshe posho me rodu ajo kesida yule ile to ngana lo nyar sukari anenda sukari kando ne lo ngana le meyu ne to kule enye sukari ro ga ni nche to meja na be ngi ku be ni wada na shuka le ndi wi yo manna ku ime rodu ajiru yara te shamisha shumbi adubia jira sawa irisidani rapi karibu ni lunch leni nyungu wapoge le Mayan FM
1: haende yerare se Mayan FM
0: kabisa na lunch angidu wala yungoni nadua lunch angidu rara wala yungondo iri andama endo olondua nikiti ondari kundo ina raja tomo nare wala pa limit na pongesi sidi pongesi ulisiagra na likiro yi ulumushinti lai ama hidi basi anoto tayari sinye mushinti lai liare tada maajiru na doi app na ji ni media max waves wale na app tada maajiru ngoleto nga lakajadu ngole nga lakajadu ngole nga lakajadu ngole nga lakajadu ngole nga lakajadu ngole nga lakajadu ngole nga lakajadu ngole nga lakajadu ngole na app na ji media max waves meara nchere nyaka ala uyo choma na google play store ataki app store ya kishajo ndaulooda na app na ji ni media max waves meata rishara da yekata ninyaka ala ujuka laini ngun tawa nama rasha mshindi ya ite takona saa yitoki mshindi ya ina mbalete ya saa sita keji tumate enetais tumate enetais dala jo ninyo saa ina nyaka ku mshindi ya yitoki haa takona saa ina ena dama tumate enetais hello
3: hello
0: soba diyo leng
3: iba
0: kaji angkarna yu alashe lengi reng
3: Ese
0: age. Kajiri ye.
3: Ari
0: nanolo
3: riengara nanenongo
0: vinyu. Ndenko bang.
3: Era ati loriene gonangi olosunguya.
0: Oh lo losunguya.
3: Eh.
0: Oh amegwe rengarna empesa naji tumare netes.
3: Nanole na.
0: Okay.
3: Eh.
0: Adwa jongura no lembox.
3: Aigura na aigura ndo kya gene bala zizu.
0: Kajira adwa na yajuno na yara ngurungu ngile sa yangiri zogi.
3: Anoro vi na ndashi.
0: Ana amjola itau.
3: Akayolo, akayolo.
0: Ndagwe nadwe adogaya? sawa sawa, pongezi na mnyanga rusa hii etoki 500 yes
3: eh
0: yako pongezi sana
3: ade gasha maji sina nene sewa amurari ari roshake omai narara
0: dodu ajega sewa
3: aronga ajega sewa ai sori asa magi
0: okay sawa sawa dagino lo lieno leng ashe uling ashe
3: aya roshie maya
0: Mungkin kalau mau keling, naik ada alat ni dah Europe ni. Kita mau orang ada lagi ni tahu. Ada yang sendiri saya ingin lebih kurang. Ni tu doi ni muncul lagi tahu. Tu sebab saya di ranya staff 462 show box number 7 ni tahu orang ini ngoni. Anda sahaja mahu dosis yang sungguh lebih agak lalu kaya. Orang sahaja, orang nak ke arah orang lain wasindu wari. Sahaja, badu merah media ke itu mu apa na? Orang sahaja arah wasindu wangkapi. Ware kadu mo bo sasabo odaganyo baati kitam na dumengai sasabo 40 basi ni de bayu.

0: Barang nasa ime gana si dogo tuar na ngoroki olomon olai ngun na esangapi esa saba yes barang ngoroki olomon kibun na jeng ngari sara sda bilang ngari sara negi jodoi enon tunan maeda amor maeda lini amos woni lini ketin tun ngari sara kibunu aja mola lini woni.
1: So many forward here.
2: Title zinapiganiwa. Michuano inabobea. Ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions

0: Mila Maria Gemu.
1: Ah, what are you talking about?
0: Eh.
1: Mm-mm. Mia go lo ri ntun na mo no lo ri na bi su ja ge kai ni go lo ri bi ahun tun mia go aral ta fun tun eh a mia go na lo ri sarakasi ha ore ore dawa edna na ga aral chani bi tu go ja ge ka anjo ni go lo be njo ye ye ni go lo ana ga nyo basi ne si dan yongop eh ya go mia go na ntun ba ye na lo
2: anda
1: wo
2: so
1: bo leng karibu
2: Okay.
1: Ha ya kanyo shintu ne kula sokoni ni linyi
2: ya
1: kanyo ndu nati
2: ora di ndogiri nati na be saya mare jage je to bistari
1: are jon tun du ajon dogiri ngare jon tun tun tun tun
2: ora nadi sai mayo ora nami bunda na ko bang na jodi mayo na jinyo na nantu
1: sarakasi kanyo kawa ko sarakasi nati le sokoni ni
2: o ora nadi nati sa ora gona na sarakasi sai nati
1: eh eh
2: kesa
1: si dadi sukuni
2: nada
1: muhidi nadi ndo ile dubogi ha shole garaki vonji garaki awi ko na garaki garaki eh wore ndu ni rejo sarakasi ndo ine men na kawaida mba na enwara ni jo apa na jo ka amen ka yi kunu ne gweji ajo na power da kolli ma samo ndo na ko mo golen na da gira garaki ndo ma ka ko yene ja eh kashukunya nabi ye ngwana na arje nore ba sa saba ke ye do 25 nero leader mo dungani laisho do yi oltunga lado mo rekuna sai kanyo kaile ner dumo leran na sa saba ko nanji ninye e guran kidogo mara mbili tatu na madol sa saba ra sa saba na zas mana wal dunga lado mo no le gurana karibu ta mara mbili tatu sa saba ninye dia yina dumo laini ngoni eh na or tinu guran do ikata karina bo karina re to je serege bona na bara chere piongona na kia kuna yilo la gradomo tia baada ya singoli odo ile pila spilonje lo singoli ako luso na domo la tungani ola ini ningoni
3: Mayan FM
4: Mayan FM na buhu mpuiti na abishana eni nikito yuku na ro county tenuruma
3: Mayan Mayan FM
5: Mayan FM na buhu mpuiti le esumizo yuku

0: mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na Blockbuster Movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa. Na kwa majunior, jienjoy non-stop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia, finya star 858 hash kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Kabisa sholendo ya sholenga bishop to yi merotlo songolo jo yesu la dura gela nyang dare songolo gela bagdi yo san kabisa nana ngolo gana rongo met sai de ka sorobo ya samo na sa sabo no la dongo ni jona robo ro na rango rongo met na jona ra ka sorobo sa sai gana na ke agudu ga da shani ga dia jona ntun no maida eh to na sia ma shele songolo de lola tete to yi elo du ko ya le rele meto jo enkalao pa sho ni na sia ore ba na ro mushin de la jito kiliare. Yes, amalas marawa le mushindi. At least last ma bigura naga nyeka rino ngwan sa saba. At least naga nyenye. Eh, last ma bigura naga tinaja ngwan. Ore banoro? Naliga jonga ore beto. Asi, na ne ndaje sakama mimi. Baga na gishana nya jo anoro nyo lo mushindi. Tara ma nyagura na jene box na gira dia gabo dogala ini ngwani. Ronya star 462 hash. Pir mog na ata sio ala sola nyo bo. Dia do box. Kacho nya sialu aliga doki. Kawa ola gaya sola la do dua. Ya madona kulewa wa shindi kudole leo ngara danja ade mpisa yenye tayari nide bwa lade wiki mbedenye tenulo mera inoto ni mjola itau adia na ironya star 462 hash box number 7 ninye ndao nye box number 7 ninye ndao nye wala ini ngoni

0: ye baye ke jile rele meto lo songole jang kalo gere bagina yo sa sa sa nane na ngoda kanyo ara tomona ke grabu du koya ki di sha ni grajo non turu may da kanyo do en turu may dalin ni ka gwaru no shinajo la ni ngoni or may dalin ni eh ka ke pana to biko ponge si sana pana yu ele to biko eh dala jo eh shinen ki to tinen ja bi njinda tu so yu siadin ro nya star 462 hash pir mo do yi ay taw dara nana ropieni ni lo box number 7 star 462 hash box number 7 akilo basi ni rumoki aitau pana yule tubuko pongesi sana dala ajuro nya kabisa da yuro nya na nero nya rabana jigura no lengo lengo lengo lengo lengo lengo leng ay simu musho na kene na yo warama le durata ishara ne graje no ndo normal da ka gwa tumo shina tyo normal da linyi aga riga shugo nya bali ga dogi ka nga sanu ga dumo sho amota bana ina jina ka oni nguraka yes ka oni nguraka pana to boxer je ngari nyene ngongo like on da ko no ndoge ara naji olunga le musho lagra tu adumo ero na ndonga le musho Eri gado mwene gweji. Mayen alo? Hello Mayen? Mayen alo?
1: Alahe?
0: Oye?
1: Sigo ole?
0: Soba pito hii?
1: Ewa mama isaya na?
0: Keja aro ina kwa minye keja saru noto?
1: Keja jandra duwe heli sa wala sa mboro?
0: Ama nabarna nadi ayo la nabarna nebe ukuri yo.
1: Lawa la dana nebe ukuraba yo nahna?
0: Ehe.
1: Eri nyawa long en divar ba eri nebo rona na na gawe muja ngaya long.
0: Tabala tabala kuna gera nara nyayo emre gienya ar.
1: Basi aro romo no lor.
0: Tabali gya gedu ta ngere sena.
1: Na babali gya me yo raba na raba lai na no ye o ona munya.
0: Ebi.
1: Na ra mari ya bage.
0: Ehe.
1: Na na yo ni gema yana ni janga yana he.
0: Ashe.
1: Ne sida yango ba ni gware gi roso go ni lang.
0: Ehe.
1: Wana ranga yele rara kuru aronga na waya uniru anga hina ili yako.
0: Oo.
1: Yesi barama ya ya ya ya duwe mnidu waya lunga nye nye nye mpanga hii gira binya nye nye nga sahia.
0: Ka, waya uniri aji?
1: Mayona nye nara nara beha uniru aronga na wabu nukuri ya kuru aronga na wopo irake.
0: Oo.
1: Ambu yu kairi nyana yolo bende nguru kajan chowake.
0: Ehe.
1: Aranga sabah lorua la gelu wake dore vya nyoro bayi nire legi nye nye sahe aji. Ono manda sini.
0: Oo.
1: Nga sabwa bila lonea.
0: She. Ehe.
1: Newe rambaka muya raun.
0: Ho.
1: Nige nga muye, ne nige rumo zirune oye rogevi.
0: Ehe.
1: Nira role nero bila gamana yo dolo siyabi.
0: Oh.
1: Oh, erige nana rune ngok.
0: Ehe.
1: Nige nda yanga yana hamu, egra gena amana, gale rilo na yanga yana erida na yenge yo.
0: Oh.
1: Ewa dala hajege rizi na ala mawabange angararae.
0: Nya wakuta adango binyintu mbasi?
1: Erimbu nesipa ranga ya nipanga yonu nga nga sa irahiza ya nungu nya duwa ya nijoka alo rewe.
0: Ehe.
1: Uwa runga nilende liyo kyoro ekene eke rizi nyampa kandrasari.
0: Ho.
1: Ewa deri ya baga naranga sa inasakina rengri yungu ina kwa ralanga lam na kama kira elu rangkampa.
0: Inabani kito osho?
1: Anabana
0: ro. Abole amana bakada majo. Ndiye ngoloni kirosho.
1: Eri rara go hira rolo werga ginya hera re la lo lege werra ke sinne ne ga re na sira ga mabire mu.
0: Ehe.
1: Ga ginya ga la lo ka ge jo ira ra la ge gra ge ndra sa de yo le.
0: Ho.
1: Na ga ma ore la ba lo gwa lo mu dine ge wa de yo ge wa ndo ri sa sa.
0: Ehe.
1: Ai dai na ga ya na ha me. Meri na ge nyalo na wa.
0: Okay. Asho
1: ehe ibunga dua dada ni arwana marijunga de
0: ay asho lenga yene gena ko nyiyo gar shara na rama di rara
1: ayya anya wa zanda shara na ki gura nze yegi ndambi sai
0: e mba e bari na de na dola we mararu duma
1: ay jana bara yo yarra gena ga ire shere mara ra shere
0: sawa sawa
1: ayya
0: asho leng kabisa na jeri mbada na kuna sayo tawala sema arashe kubana yule tobiko pana yule tobiko ee adudu apana ya jugura na naji nishinda nado la jigila kai gura mbadu ee megea apana ya by the way ee sili kajundi by eja unadia box nanya sonori kia boneke kuliere neweji pana yule tobiko mhm
2: Copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily.
0: Ara robiko. Ara robiko. Subu waleng.
3: Ibu oleng.
0: Ah, jualan selengger yang.
3: Eh.
0: Kaji di.
3: Ada Shompole.
0: Oh, Shompole.
3: Eh.
0: Bongke saya mau belajar jungkra na bagus. Leng, leng, leng, leng.
3: Eh.
0: Naja na amai yang giri kini nuamu gongo.
3: Asho oleng.
0: Nda uenya na dia doga ya.
3: Airau.
0: Yo airau nena.
3: Eh.
0: Oh, never ego na na rau na uli na rau agasen na no.
3: Iro bonu
0: nana, iro ira wona dadogo ya. Oh.
3: Iro.
0: Miyo la irau. Maya la irau. Ah, ironya star 462 hash. Sa.
3: 462
0: hash. 462 hash.
3: Filena
0: yake nyungura
3: na
0: alafu nilo box number 7, irau.
3: Yeah.
0: Ndao de box number 7.
3: Oh,
0: sio na tagista. Sa. Arajo.
3: Eh.
0: Filena yake nyungura na Haya pongezi na la jolwana kumogole na egira by the way atu robigenia modo na yapa na ya maria na ya pongezi na niruare rau na ya shida mnebonu mbina nafisa yedere wale unani njida yedere mbonu direct iyo penyo takikon na yako mbaka pengila shuka ajo star 462 hash ni low box number 7 wale number 7 na oldungani yake uiroj onoro na ramisa yege rau ninyake sawa sawa mara bagi na ujaramani le dura online mwenye amadla ajaji yagari sharapa iwa nganano ajaji shuwele nke maja nangai kabisa pongesi sana legura laini poken duwara rala njidu wara ora wa shindi tangu duwa yapa ajungara mati agar waka ismakia kaji nge norele enotele enotele enotele ole la suna nuna shuwa na ajaji pongesi sana na ajaji shiki duwa mara bagi laini mwenye songwa na yanka kenya kaji yanka na yola shile nkisa ngayro nengu inka kaila tabo terisharana niki jodoi nililero ki duwa mara bagi ki ajaji yanka yola loibor dosu badi ajaji nuele sede na shuwele baka mara bagi.

0: Right, Radagani, Ora, Tikita Mudur Lusuri Nagana Begwash Naga Sangafi.
1: Begwash Nage Sana Uden Dama.
0: Tikita Mudur Lusuri Nagana Lunch Na Pataje.
1: Kelele kwa link.
0: Mm-hmm.
1: Rage Unitu Mina Lunch,
0: mm-hmm.
1: ni Raisi Sana.
0: Yes.
1: Tese Rage Star
0: mm-hmm.
1: 462 Hash. Star 462 Hash.
0: Mm-hmm.
1: Nilu Naga La Gelu Rubox Obama Wiginjo Rubox Si Ora Ile Tini.
0: Mm-hmm.
1: Rage Big Gelubo ni Big M-Pesa Pin.
0: Yes.
1: Kiega Pin yako pale.
0: Mm-hmm.
1: Chilingini Tikita Mona Udo Ninja Ikidungi Tini.
0: Mm-hmm.
1: Kage Naende Manoro Ata 300,000.
0: Kwa haka raka sana. Kwa haka bro.
1: Mm.
0: Ehe.
1: Kabisa wama nagencha nga muka itaini.
0: Yes.
1: Na yola ajo, ure pegi ndo yoka adolia ajo, ite peka bidi, umeeka bidi.
0: Mm-hmm.
1: Tunagurushia ka lunch pale.
0: Yeah, quick fast.
1: Araka araka.
0: Jasi nilo wasafi.
1: Hmm.
0: Atunanga story.
1: Atunanga story.
0: Tubanga wazuri. Nage,
1: pegi tuminamba inono.
0: Tukishiba na wawa wazuri.
1: Tukishiba tunakuanga wazuri. Tukishiba, tunakuanga wazuri.
0: Akana pegi rumagina na namba inono.
1: Ehe.
0: Ito akana yada staff 462 hash.
1: Yes.
0: As, niki rumagina nage hapo hapo. Mcheza mara kadhaa bro. Cheki utaangukia kitu.
1: Mm.
0: Eh, haraka haraka. Aya kigera vudugaya. Kangai injara ya kwenu. Sinku ananai. Resi resi ato. Lydia na Shami. Naitemu. Mary. Paulo. Lempuris. Tuambie.
1: Kwa haraka haraka sana.
0: Mmosuri na abishana. Rumosuri yare unina udo na bona abishana.
1: Mm-hmm.
0: Rashuna rumosuri na abishana uni yare na udo are uni are na bona. Ogwage minju yo story na ado.
1: Hakuna story mingi.
0: Tosho kura pegi mugara surungura ina twende mbele. Tafadhali. Mayan efemalo. Hello Mayan.
2: Ibla tabo mambo vipi?
0: Poa sana.
2: Ndao SK.
1: Wey.
2: Niaje.
1: Poa sana bro.
2: Nimeabi calling live from Kajiado.
1: Mhm.
2: Na wapata lada mkilia, wale radu wa maari kara.
1: Ehe.
2: Kura yangu na ya girlfriend yangu na ya hiyo wale kivyo.
0: Girlfriend yako ni nani? Ya.
1: Via Ameruka.
0: Rejo hiyo wale kipia. Nijare rejo. Nata nege nchake hiyo wale kipia by the way.
1: Kwa hiyo wale kipia.
0: Mitemu amepokea kura yako, bibi yako.
1: Kura yako na bibi yako. Kura yare diya zonjo ninyo.
0: Rejo kwa bibi yangu. Dina itemu. Asante. Asante.
1: Mambo imechemuka.
0: Oh my. Maja nifumalo. Hello. Wey.
3: Papa.
0: Poa.
3: Eskei.
1: Wey.
3: Suba.
1: Subo oling.
3: Namasini ando da adesegi.
1: Ehe.
0: Ehe.
3: Mpatia kura Lydia na Shami.
0: Lydia na Shami.
3: Yeah.
1: Asholenga.
0: Sawa. Asholenga. Noto Lydia na Shami na kura Mayan FM. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Letavo.
0: Wey.
3: Mambu.
0: Puwa.
3: Salina uye
1: mkini. Nime salimika.
3: Manu pasi kwa meto.
0: Ehe.
3: Nina mpigia Lydia na Shami.
0: Lydia na Shami. Aya, sawa. Ajoling, uninga jeli dana shamia shapata kura ingine.
1: Mm, ya nasa hii dana shamia ngura yare.
0: Mm-hmm. Mashini nalimu, amgiri yes. Kulia na graso tu.
1: Gira mashini ya ligi yoko.
0: Kidondoro mashini pa wakini mpaka rendete weineji. Pale tu.
1: Yes, kila mahali.
0: Ehe. Aya, kigira nga mna nakura ina age haba. Ero naga kumo kwa leno nigara naga muda kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Nage nikiso tunye po wakini.
1: Aisanya.
0: Mpaka nebo po wakini. Poligio, kanga njoro rakure no, Mayan FM, hello.
4: Mayan FM, no.
0: Hello, Mayan.
4: Rabo.
0: Wey.
4: Suba.
0: Subo oleng.
4: Merege.
0: Wey.
4: Suba.
0: Subo oleng.
4: Nanto sara saji loli.
0: Kese mabing.
4: Aisha na niyo nagara ya, alaikipia.
0: Aya.
4: Eee.
0: Zawa, enoro alaikipia county.
1: Alaikipia county.
0: Alaikipia county, well represented. Mameja angukia. Ikitu hiko. Ishafika nyumbani. Nego makofi jamani.
1: Makofi.
0: Haya. Ikila kapo dogo ya. Unapia nani kura?
1: Kanga ingira isho kura ino.
0: Kanga ingira isho kura ino tini. Ebu tuambie. Quick fast. Pea gira nagaro beramba pole pole. Mayan FM. Hello.
3: Lekabo.
0: Wey.
3: Subo
0: leng.
3: Matibere.
0: Ehe.
3: Kukasa kwa Lydia na Shami.
0: Lydia na Shami. Aya zawa, sholeng. Mayan FM, hello.
3: Hello.
0: Hello, Mayan.
5: Derabo.
0: Wey.
5: Suboleng.
0: Suboleng.
5: Nanda ngoroko mere yari namba la jira ose bina na jina shami.
0: Na shami.
5: Eh.
0: Aya, ajoleng. Enoro nage. Na shami nakuda.
1: Haraka haraka.
0: Nasikia?
1: Mm.
0: Ni mbaya.
1: Na shami amekamata hiyo kura.
0: Elo dega elo homo de ndugu samburu ndugu yangu. Ndugu yangu samburu.
1: Bado bado ni mapema. Rona mapema.
0: Mapema lagi ore vile nani ngizo?
1: Mapema, bado mapema.
0: Ore vile nani ngizo?
1: Mhm.
0: Eh, samburu ni fire si fire. Samburu ni moto si moto.
1: Bado, bado.
0: Bado wapi? Aya. Toli hiyo kale ni mwanema. Yani famala.
5: Tatabo.
0: Wei.
5: Ngole.
0: Suboling.
5: Ora kenereke.
1: Katangamwa.
5: Ninyagi gara yano kila masaini mogura barum.
0: Hau pole rai. Karibu ole mamai. Ninye ole ni kete la da ole mere ke shoto ruga. Lawo
5: nala gra yano.
0: Ushu mero la gabasi.
5: Yito ala ra mere ke na mara ti yong gara mari
0: kwa suga. Aye.
5: Di bengkel
0: aja, semua marah wanita
5: lorongosa.
0: Mhm. Aku suruh
5: Lydia
0: Nasami. Lydia Nasami. Aya, aja oleh Maya Nefam. Halo.
6: Nerabu.
0: Woi.
6: Suka.
0: Subuh lagi yang kajian.
6: Mama mau di lorong lera.
0: Ya sebab ini.
6: Aku suruh Lydia Nasami.
0: Asyik. Lydia Nasami. Aya, Lydia Nasami anak songa tu. Maya Nefam. Halo.
7: Hello.
0: Hello.
7: Abu.
0: Wei. Hello.
7: Hey. Hello.
0: Hello, gadu mito.
7: Please let Abu.
0: Wei.
7: Soa.
0: Sobo eling.
7: Oh yes, ke.
1: Aranga mu.
7: Aya la na ohegi.
0: Mhm.
7: Singwana nai.
0: Singwana nai.
7: Eh.
0: Aya, sholeng, sholeng, sholeng. Mayane fam hello.
8: Hello.
0: Hello. Wei.
8: Ambo.
0: Poa.
1: Poa sana.
0: Beatrice, karibu Eling. Lydia na Shami. Aje Eling kajian. Lydia na Shami amepata pia yokura. Tunasonga tu, tunasonga tu. Kiara sinkona nai, resi resi ato. Lydia na Shami na itemo. O Mary Paulo Lempunis. Kanga njara ya kureno. Tole gisi ya yu. Hello Mayan.
9: Samren.
0: Hey.
9: Nasa ya day.
0: Subo ya ling.
9: Nigerian.
0: E kabisa.
1: Kabisa.
9: Nigerian aboyle isi bari simele ina mena.
0: Ehe.
9: Domelo tele da na choto na al. Osiolo.
0: Eh siolo.
9: Iga siolo to na na chami na.
0: Na chami. Aya, sholeng, sholeng. Ano na Shami, Maya FM. Hello.
10: Hindi sila tapo niya aje.
0: Po sana.
10: Oh, yes, kay.
1: Aranga mo.
10: Dawara ba na ano gra na amal lagi ba?
0: Hindi ano lagi ba?
1: Aya, eh homo.
0: Aya, eh homo lagi ba? Ashe. Aya, sholeng. Lagi ba may pagyaw kura? Maya FM. Hello.
11: Hello.
0: Wei.
11: Mambo.
0: Poa.
11: Ano na yes, kay.
1: Aranga mo.
11: Kajiranan
0: mama sini
11: dari jauh. Mhm. Nasir aku rai Mary Paulo.
1: Mary Paulo.
11: Ya laku.
0: Mhm.
11: Bukan asal itu si anak kajirannya 462.
0: 462.
11: Ini memecah sama ramingi.
0: Mhm.
11: Aku nasi kau memecah sama jauh ni sama bos kau yang itu.
0: Buka pada kita.
11: Nanti dari bisha.
0: Aha.
11: Kama
0: kuna
1: kitu
11: sijaribishwa.
0: Asholeng. Asholeng, asholeng, asholeng. Ha, kama kawa, kama dawa, gira potogoya. Yolo nagesiebwa nesikia joma sani mbaya.
1: Sani mbaya. Kanga njori lakura ino?
0: Ehe.
1: Kigirapu araka araka sana.
0: Toli kisi yu. Kanga njori lakuno. Sinkwe na nai from Kajado, Naro County, Reside, Seattle, Samburu County, Engere Yolotia na Lydia na Shami. E maafidi alona yake elekipia na itemu ni bonna gandale Tanzania erinage esila yoloti ya na Mary Paulo Lempuris.
12: Online ningoni no number sidan tenolong nena erishada ino nende mashinda yiropiani kumok tenkoito inalelege ronya star 462 hash te simuno nilagilurubo kusobo tiatu ilelege nchori nitu mengidi marani suli robiani nakataki wale tiatu ilelobo kisile nerapo kizawadini na abasha nende mai nisuli mpaka ngalusuni ibu ni toldaika yake kelele kweling ronya star 462 hash nigilurubo kusobo tiatu ile nipikpini no esim Ekidungi chilingi nitikita mwona udake Nitu merishwara ni nchinta ye zawadini mbali mbali Ambaka nkalusu nipu ni Tolde kai yake Kenyo ya nyeta Ironya star 462 hashtag Nige lurbo kusobote lelo ilem Ni nchinta teno olong
13: Mayan FM
12: Ore olo shodro alchomati Newang entai seri

0: Ormosori na bishana ormosori are uni na udo na bona bishana arashuna ormosori na bishana uni are na udo na udo are uni are na bo toli giyo kuna peana ni kura yako butu ambie hello mayan
1: hello mayan
0: mayan FM ni nyana
1: rabo
0: hey zewe nga jenga
1: wera yuri mreke
2: atanga mwa
1: nge nge olangani jore yaga kere mario
0: yes
1: Lydia na Shami.
0: Lydia na Shami. Aisho legen kaja. Mayan FM hello.
3: Karabo.
0: Wey.
3: So baro iya na.
0: So pa Kenya.
3: Agrana no awo shogi.
0: Ehi.
3: Nagra
0: Tanzania. Nagra Tanzania kaji Mary Paulo. Aya. Aisho legen kaja. Mayan FM hello. Pole pole pole. Mayan FM hello.
3: Kei.
2: Wey. Subo leng.
3: Tabu.
0: Wey. Subo leng.
3: Mpigia Lydia
0: na Shani. Lydia. Aya. Ajo leng. Mayan FM hello.
4: Hello Mayan Tabu.
0: Wey.
4: Subo
0: leng.
4: SK.
0: Wey.
2: Subo leng.
4: Nanu wala leng hinda laiga.
2: Mhm.
4: Oye wala nanu wala esti aresiato.
2: Ashe.
0: Esti aresiato. Aya shole nga shole Mayan FM halo
5: Ema
0: hey
5: Takabo
0: wey
5: mambo
0: poa
5: okay
2: wey
5: suba
2: subo leng
0: lolo konye yok nelo nake neja naibu katu nake tumoki ekonaja
2: atosho kura
0: ito tumoki atosho kura nigrado gimila mari

0: Maya
1: Ayan FM
0: Maya
1: Ayan FM
0: Entai sere lelero Orkuroro otumogine lelero Aibirebere Entai sere nyem
2: Yesiba katukul Lekani nako aratu mano ile Oru lusiri na boshinake saru mwende ba
3: Yes
2: Yeba nesike hii Uliguwa na story uliguwa natupea
3: By the way niyola
2: yo Before that Hii ni ile siku
3: Hii ni ile siku na ni ile masa Ya msamaha
2: Yes
3: Tena yare mbali gino
2: Mbole hii.
3: Tena ya rosaya.
2: Ehe.
3: Hii ndiyo masa.
2: Yes. To mwono msama. Niko mwono kisiwa kiyeka yanga yanko sana re. Eta ni toro te. Toli kisiwa yoko. Eta kudomba nami toro te. Ebu tuambie.
3: Toli mu araka araka. Vego mwono msama kwa niyaba yako.
2: Ehe. Vegi jopole oleng.
3: Vegi jopole oleng kwa niyaba yako.
2: Nika tragedia duankaiki. Kwa niyaba yako kele lego le tiri nana kilo message likira naga ajo arwa lengo sana te mani kira rano rengirise leno angolonde biashara
3: yes
2: tulikise yo maidai
3: tutadaisha ego ishe mailo nyola vale ya baidewe kama alilipu
2: wale biyadu shu edawe nero kila wakila kolo leha nyangilu nyesimu
3: lakini lazima alilipa mwere joshi yere joshi nolo mtashu
2: hai dadema dora madara waki amu
3: kera maya neo urgesi Hai, ndo madera waki.
2: Eh, tuli kizee hiyo. Na kama kuna mtu muone vizuri pia inakuanga aje. Ama hiyo ni Friday.
3: Yeye inakuanga prank ya Friday.
2: Eh, ndalingo sana
3: roho. Ndio la no sotwa leo ni amani tu.
2: Kama unakosana na boyfriend. Eh, pia ni yuna age nijo kipole. Rabali kinoro.
3: Yes.
2: Ikalele kule.
3: Tera unage lo message ana na SMS. Munage 0700-499-467 Tumwa msama Tere unage ashungure yu WhatsApp 0785-929283 Ngure yu WhatsApp ina Kabisa Tuli munage ajonga ilu yu ni umonu msama
2: Yes
3: Basi Na egi saishogwa
2: niya bako Egi yotiari Vega rajankaiki
3: Yes
2: Tankara kie Aya, SK nera na yangi tepa ruru na ini chota za yoko.
3: By the way, kakwere yaneja chief.
2: Na ajike baye.
3: Kigira na gaira damusi nye, ola ini ngoni intandanga alajo. Lazima begi nguwa iya na agi tienisha.
2: Kinjo iya na age lunch sahi.
3: Yes, lazima begi nguwa iya ranapu yapu. Napu yapu yole umoi.
2: Yes.
3: Kele leko leng. Shomo na agere sera star 462 hash. Star 462 hash. Lo naga lage lu orbox oburini weji. Nivegi nage Mpesa pin. Tata mwajo 29 bob.
2: Yes.
3: Ninyo ikidungi teine. Na hindi manoto ata 300,000. Kandro na hayo. Ikindo kisi anangiye ngiti lunch.
2: Pop. Wow.
3: Tutakufunika na
2: kala. Ka lunch pale kana kuja pia.
3: Yes.
2: Basi meara shida. Kikira nage engor na lagra si mwara jokange nage. Oishi. Udo ni masalwa lagu mwago lengtene weji. Kaya kibondi siya shwayo naga lunch tari shatani miado. Hudu naga kajua na ajibayake jing naake draw.
3: Yes.
2: Kada bebayake naga laka nitu ndia mweli 19. Kaya naga draw. Kada wisa tomon bobo. Niti odunga nilikipweza wadi 10,000.
3: Kabisa. Niyo na ichi fajari ana endai niko na kastori. Agra na hiya ligendai vile nilioshwa.
2: Yes.
3: Vile nilifanya nini?
2: Ulioshwa.
3: Ame duo diteruwa mwosho.
2: Mbaya.
3: Merana bageti. Merana bage sojirai lawa.
2: Ehe.
3: So, niki jing isi ya yolewa.
2: Yes.
3: Atia kana enda nenengari naralagi na ilebi enchashu.
2: Ehe.
3: Kendikir.
2: Nana.
3: Neji were neni nkoko. Ji ilebi elewa.
2: Yes.
3: Pele nari ya lapo nolo lare ya dukoya.
2: Ehe. Ho.
3: Niku wesha sabu niki jua ameana digir.
2: Ehe.
3: Kanyodi ndai.
2: Yes.
3: Neji 10 bob.
2: Ehe.
3: Kila emposti.
2: Yes. Ehe.
3: 10 bob. Nebi kior karani. Ena ele kuroro ligi ya kunage.
2: Na unta baya geneji ngapi?
3: 2. Baya geneji.
2: Fulani 2.
3: 2.
2: Fulani 3.
3: Ivo. Wale dobe gol ni tenita napa ware ware uni uni.
2: Yes.
3: Eni noina.
2: Ehe.
3: Tenegi lalolo ile lai.
2: Ho.
3: La jokera lungana kola lalolo ile la. Ye. Ehe. Kera lungana lage pangagia genye pangagia.
2: Kero yu lungana lolo irobo?
3: Yes.
2: Lengah lolo itu bo, lolo dia gugus nabo.
3: Nenai lah, emas ini gina di, meri nyepi biolo itu.
2: Nak jadi biru ishara lo,
3: biru, orang lo,
2: malah belum pos.
3: ninyi shori mbeza wakarani
2: elela masiligi
3: elela masiligi
2: elela bobo
3: wala pegi nderuwe siyai tukaanza kazi na hati ya kana ikagira irujuru ikagira irujuru kidogo no ina ikawo shita ajo pole pole niki jingi
2: siyake yedu na mezi kini kake orodu penda sholende njana ndashalsi
3: yes niki jingi siyai lilo lolewa gira raga apa ashare ndikir edilo doye tilo ile
2: tilo ile po
3: chua purr chua egire raga oshe sabori lori diyo ini kijogini
2: yes
3: aja sahiti
2: ho
3: niki napu ore radio agiye kishu neji madedem ngari maingurete na agatake jo kapitana digira muere nene
2: ho
3: migure roshi wii lilo lo yo kirume rori
2: Arai tukira leori.
3: Arai tukira leori kinto kia ai support.
2: Ehe.
3: Niki aran nyangari wa maira bai. Anaduwe niko wa iranke.
2: Aya rai.
3: Nijogi niyo sasa masaa ni ya kupanga. Niki jogi aya. O esabu ngeju taina.
2: Yes.
3: Yo ni esabu
2: mpia. Mea anaduwe tenbu.
3: Medina.
2: Ehe.
3: Engaya esabu rangre.
2: Mbikira duwaka resho kilewa.
3: Yes.
2: Ehe.
3: Rada engaya esabu giti.
2: Aya rai.
3: Meugure anaduwe.
2: Nijogi lewa mea rashida.
3: Neji sawa.
2: Ehe. Lawa na oranyamalda.
3: Na hiyo naina biashara ajo menyoruno. Mishoruno.
2: Mishoruno neko na kipururi.
3: Yes. Neko resinje lewa. Midinda.
2: Yes. Mikuwa madu amu.
3: Mikuwa
2: madu. Peminyalisai. Yes.
3: Amu kero shinto kili ngempuruo ya ulu.
2: Yes.
3: Kele kijoyo mago na jino olonga emira nichelta anaglo onkobia nino ito. Neme imushage.
2: Ehe.
3: Neme na olonga nituno rentai.
2: Bas. Ehe.
3: Na ore nage pebo niche. Andaina.
2: Ehe. Andaina hu?
3: Yes. Neku mera kulolewa sai ya kunegotiate na
2: mera
3: ne mera option penyo raga na niyeu
2: yes
3: amute ne manadinye kera mahawara bwana
2: ho
3: eleka gi jole njani
2: nilosako
3: niwoshe simu ajo otu
2: otu by the way
3: yes
2: ige jalalo
3: mahawara
2: gole sia yetu
3: mahawara yes Neku mera sinja kulolewa sai
2: amugejiro kulolewa ne mera sai
3: nimigi ndi winyala kulolewa
2: amu ehe
3: uredi nyebe adoli jingira ye airineri nagi weri neji
2: ehe
3: mera hea na yunes
2: ho ye mera moshira oldani esimu
3: moshira oldani esimu aisho yoyo
2: ndi ago meroro
3: so niki jingesi ai rai bai jingesi ai nejo niyo kore neni ngoko amu megumo gana shasho
2: ehe kote
3: ikinto kia poni kintai miya yu nuni
2: yes
3: kilo lungani enda na nga ngege wei ni mpanganga
2: ehe
3: nisi ndiki shasha yoko maipanga
2: ehe hoho engi ishu pemi jo ya le endo murutu
3: maisi ndiki shasha merao repito ya buwa unoredoko ya
2: ehe
3: bado na agero nkiti
2: oh yes
3: yola aje leki nduria yori ni weji ama ni nduria ni jeje mayu nanji nito wini abwe bungendai
2: wini ajo tebel nika aja
3: nito wiki asodu wangai skuwa ni neju
2: yes nkito waba
3: nejo wina yoko fanye ni aje ekipo nikendai mbala ununi
2: yes
3: pisi ndikish niki mpangia na gari
2: yes
3: nisi ndikishasha yoko umepanga
2: ehe
3: niki jokilewa ok kina
2: shida
3: sawa tuendeni
2: ehe
3: Niki na nyingi enchasho iweja haraka haraka.
2: Yes.
3: Ta. Niki mpanga.
2: Quick fast.
3: Niki mpanga. Nyabwa ya soru mshara. Nijogi yu elawa hee. Urede niki nku. Amu.
2: Nibanga lobby.
3: Yes.
2: Uuu. Ehe.
3: Urede niki nkamu edi na di orkarisis dukoya.
2: Oo.
3: Di orkarisis dukoya.
2: Ehe. Hele dorki toko.
3: Irishito yu. Iwene didye.
2: Ehe.
3: Kero shi roadblock. Na di mali flani.
2: Ehe.
3: Niko nage siyo shiduwa uloki duwa kabwa aisafisha rada.
2: Yes.
3: Haa?
2: Ehe. Niko kibidi nabe eka ja?
3: Nejo ni yu negu inakopi na hiti nyo.
2: Yes, mkoshola.
3: Inakopi hiti orkarsis.
2: Oh, ehe.
3: Yo kento shoki medhero wakiti yu, medhero wakiti
2: yu kapi kesi. Yolo na nonsense.
3: Nejo ni yu kaa ore ningo, ama rado idu wake. Mbaka ini.
2: Ehe.
3: Mwende mufanyue.
2: Mabe takia kiche mdo da rado operesha.
3: Mufanyue ile kitu.
2: Ehe.
3: Pishu Nikijogi yo sawa.
2: Ehe.
3: Paka nyode.
2: Nyamal.
3: Nikipo.
2: Ehe.
3: Lami.
2: Ehe.
3: Kira bariyo la duo roadblock. Nejogi ni yo.
2: Ehe.
3: Edio le roadblock. Ito kia doko ya.
2: Ehe. Enkai.
3: Edio diangai roadblock next.
2: Ehe.
3: Neko.
2: Ehe.
3: Maa bizonta agi yenta.
2: Yes. Emi ude.
3: Ay. Nejo lewa oye.
2: Ehe.
3: melek hage angaramani gira yoga shumajade
2: shumajade besho
3: mara mende marushugunye
2: meroli dialo
3: ni merolana
2: lelega balwa iruga yoko
3: ne njane na nige akor moda asara ngira endelea jingdeni melagira yoko lolewa
2: dirodaga yoko asara
3: melagira yoko lolewa reji ngorngonyek medi yoko medi
2: rokeni
3: ngirira ge kamukunji nosa yonyu ma tent
2: yes
3: haja ge uyi
2: gelewa guna
3: nige gira hwaga yirwe ndiseri ne inyali yo lawa
2: rojo la yo dunganak
3: nejo mara do lawa kiare ngirire si adiente
2: na ga yo lena situation na mu geribu
3: yes geribiro yo nejo
2: ai ko lawa se kwa yi jiro lawa
3: ase shida ko abi ajogi pa ma dei pironia shurushuran enne ke lagi no di lawa
2: adoro banki gaji
3: pege ton na nye kamugunji kalo di ola gi yo renda yamani wonu anyengiri gwana tiori ongerori keridi ola lagi yo gene ma ngiri lo ve nyorori
2: mara bishira gi no ro lawa
3: mara lagi no ro lawa nejo na mara do kiare ngiti
2: wase
3: ne urisho na mo yo na jo mambo ni mbaya ne gwaro ni njega grarivu ora ke vebo nejo kaidi ko najo mera ne ko ngira ra nya yo gir ngar ngar den kanu duogi bugudo re yo lolo yo la da oldu kala ngare na ro ki boito ai
2: mego munga ngani
3: empangu empangu endo limwen ngira ra igari endo gi amu etia ni javira
2: yes angara zango nye kelo
3: kai javira ne gor moru gi ronia so ju emi jogi di bere shu yo aya
2: era um h me ara
3: entra lagi yo megure nye ngira grene kai ya dene ni gibu megure re ni gibu
2: mi grene
3: kajarod blogi na ari no ire kajarod blogi na ari no ire pamara ne ugira raga jo yo mbele mbele mbele mbele mpaka wapi me ugire ngira grene
2: na
3: hatupiti hapa
2: hatupiti hapa
3: ene musho
2: yes
3: enda itwa mando kiting ana ishugu shugu
2: yo yo mbesa yang
3: yes
2: ashuge shugu shugu
3: nejo niyo eri nadi orgarsis dugoya eri nanyo orgarsis dugoya amu olenya nadi olo lawo do yo na lungana longa igayegera
2: eho
3: niki jogilawa ai
2: ehe
3: niki jogilawa pana
2: akuna
3: endo limweni javira ramugedi
2: ehe endo limu
3: endo limweni ngirada igaja
2: ehe ajabrada
3: yes
2: do si amuge shugunye si edo begili yisi ayolo bwajo what happened eh da nation mira lawa ngoite da nampo nyaro lewa kama imeendaje
3: tanage sujagi yok
2: tanage sujagi ndee kisa of course kare sinyana na
3: yes.
2: Kage dari sharane medo leni ngoni kijogiye milamari
0: entai sereleliro tiatwa mayana milamari amo kishugunye terishata doroba
1: mayan fm
4: mayan fm
5: so many forward here titles zinapiganiwa michuano inabobea ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana kuanzia Saudi Pro League Bundesliga hadi La Liga lipia subscription yako leo usikie pressure passion na kila game kila pass kila goal kila dakika ni muhimu usikose lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game lipia subscription kutumia *858# hash kwa self service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali.

0: Chama Records.
1: Right, niki kira naki, ngolotaka nyora naki tomo nobo. Tato naka jail desa katukul buwane SK.
2: Gire saa kwetu katukul. Gire saa kwetu uling.
1: Nuri ngo ajo, gino thori liba ajedi nkera na imenate meto.
2: Yes.
1: Tewe ine jimpu siyariak. Jina ale meto.
2: Yes.
1: Gara na rongwan edienti tonabo. Ngurite barnot, ngurite ayok. Ngurite ayok agiya nara uni. Na ngurite uling.
2: Yes.
1: Tuto changa kabisa. Nigera ga umu nako lungani po kin linalo teninga miya nagera nagera mula shodwa ke bangi nepong bayanga mme woshia ke duwa ulo ling
2: yes
1: keji shimi wa ulo ndo sima ningele kejana joke jira hello bro
3: redo
1: iti tengi de sheni direct live
3: redo lunyo langa wala maranji
1: to likir maasa to likir maasa amu iti live
3: adi live
1: ba ye
3: nega hera randa hera mme bang
1: oha Me hago mi nankara nada ya.
3: Era gentil una buena yo. Gentil una buena la era ni acá ribo la la no que era walking.
1: Sí, va.
3: Y ya gallina yo entidad no. Oro yo tema yo. Anga yo na yo badia.
1: Sí, va, vende eso.
3: Nigeriano.
1: Eriando.
3: Y en la bayudo vi era do yo ngishu no so an y le vengi de na de no ngo ro ina ona de na ven. En ya ndalo lo dogla ne mo ne ni ngage be lishu ko giyo.
1: Sí, va.
3: Nalahanya
1: na irinalo ni ngo tendeni nganyoro ngoro ni ngo ni ofe na
3: namba
1: kagwambe woshi
3: itoli
1: musiye 07 07
3: 13
1: 58
3: 31
1: ashole ashole ngantago 07 13 47 58 31 ndo donaga na ngara ku namba rosho 07 13 47 58 31 Ije zeki ya lomurani Ilo naka ajo kweli ilo kwa demba amu Mina na ngara
2: Yes
1: Na weje mina ngara na ke serious na isi ayi
2: Niso laki na rina ramu ningi la ajede jo Ezekiel Sabu kenchando ling
1: Ilo sabu
2: Ito eshaita katukul Na yore nage muto disa ayi wara kepe ku Elabai yoko nasa inerto nito dole ndo uwe ngara Na ke nyamaldi oling
1: Kiputu kunyino ole na kiru tito hii
2: Niso laki eshaita Una ina na greater da mulelo masa ile nalo ajo ginage ntoduana na kera please
1: jaba los ne rogule wiki inga ngidia yone mina tidialo samburu jaba yolo diana log log yolo jali potea nimenta dor ki nimenta dengini ayo ni kinyo en
2: yes
1: dela na ayo ni nimenimena nelo diage nimenimena dinelo dipi nele na ayo ni temuda mumina na ayo ni 7 days
2: yes
1: nekalo lage ninye kalage ninye rewe inebu nye njwe nirula neko na bari ngobdo nerogwa mjolo na ale noza jo kirogwa
2: kirogwa uleng
1: asi neyangu na kalage nye nkayo ni nirula nkayo ni the whole 7 days you can imagine neyangu ndaki ni gini ayo ndaki ni kabisa wala rin ongwan
2: Yes.
1: Sumbwa kaka lolo ba aranye dolo renye.
2: Melo sidwe na.
1: Mezi ya noshidwe na po yuele. Kaya kake kajwa karo sujanka yuwe ni duwa lunga nak.
2: Yes.
1: Pia pangiti yangu. Yesu na agari nye me mwana lunga nangu of course me yolo njajwa karo sujanka yuwe ni.
2: Yes.
1: Ikaenda tuivo. Nele nga yuwe ni for 7 good days. Yabu ni ati manga yuwe ni. Uyile mea ranka yuwe ni kwili kwili sumala nyewe njini na yuwe ni. Kake noto ya after 7 days. Juzi tu. 7 days. Nyewana aro kanyoro shinjita. Kake rana kake yuwe ni nga Ngarena bani jamii yule duona ajoka nyingi. Miyola ijibu na rogiri.
2: Yes.
1: So watu walishindwa alikuwa na survive aje. Lakini njera wangareji, wangara amore bingwa ra kali chafu enterit.
2: Ijaga na bage bimin.
1: Wore enterit my friend. Za donki ya. Nimpaya. Nimpaya.
2: Wow. Sidani.
1: Wore we not yake? Ero jaga atum tangalo in fact wore to me tenore 100 meters. Tete kancha woni. Watu walishindua angeanda tumbele kidogo
2: jina ore pengasi ya chief kelele agelo ngolina gara hivu neme nga maa
1: nela ashobu gara nyoshi age
2: kebo kanga ido usho rifiru
1: ama za tupingara nikidolisi edo na mera mikinchodu na imeo mwilo lengu
2: yes
1: kakwata wako lole 7 years megunini kede mkola identifier aduo kidogo
2: njamani di agene na duo
1: njamani jini nera yoldu ajo nandao ulu enalo shiang
2: yes
1: na kidi nsiro rare joke nalo lengania
2: yes
1: dia ngalo lengani alobo shigaja nega identify lo raisi
2: yes
1: duage tiaji nigera naga katoko naga yuage ajo petumi nagera nagera
2: yes
1: tuna tunaomba sana
2: mhm
1: petumi nage na nagera mudola ningera joki shirana na loling
2: rejogi shitabu kenchan
1: resinya na kolobiro naga dungo dingera mani yangangiria geti
2: mhm
1: shwa gera duninya shur
2: yes
1: kido na tongangiti
2: ashuru ndimi wezi jua
1: na dogi jiro nagira munanga yole merame ndimi rilewa
2: marangangide
1: merangangide enyor masai
2: yes
1: nore metode na khumushi meto
2: ehe
1: ne ngopsi da yole kina nige na rako na kule kwa bina tinyi kwa nalo
2: kedir
1: kashula lore reno leng
2: kedir kanja woni meto
1: ore na kedibi
2: ehe
1: kedibi ka kore nalo ero na ngwabi kwabi na normasai
2: kwabi ormasai
1: ngore bangangidi wanga gara lewa achina meria nyamali ringani jaru masai kutu sawa
2: yes
1: ehe yore tisa bwana sike lagani orongwa niyara
2: daigani unwa nikiyara
1: yulu oleng
2: pegi po oleng na mera nage nchere vee mikincho yogir masai anashe
1: yes
2: nikijogi nage
1: aa dana draw
2: by the way
1: tafadhali nera baya na jina inakaja vee inaidio ilisha afika
2: ilisha afika
1: dalda naga ajo kwa kweli mpaka already we have the winner
2: yes
1: aa kiara the winner tayari kiara the winner tayari
2: ni dalda ajo kiara runga loji kejinga
1: Veronica Meoli enoto Meoli Meoli enoto ninye tayari na 10,000 shillings
2: I hope
1: kwa mpokea mjijo nye mpesa kajo genuta kaya tayari ya shapata yo pesa mia kajo iyo ni garantia shapata yo pesa kake mekira naga shuyo ka saa ngaja
2: mekure
1: na simu yora lesi ninye eno na jiriju sinyana yi thank you
2: yes
1: kwa nyere message dhiriguwa kaja ashe
2: aya
1: nwari ya nija bwaneskei kijiro yok naishi
2: naishi wale
0: Ewangan Olu Show Mayan FM Messi ragregwe kanyo sa jengu
4: Ina nana K24 plus
5: kanyu ina
4: ay ndi ringa yu maro ligi kaisho hook up legit kenga sa agogera movies
6: your choice
4: series
6: they're rewriting the world order
4: sports
7: Ruchi!
4: Meme nanage kera si reality shows animations ongera eji nera mbaga live channels
5: naseba doi na kanyu elaki
4: ay miure amu meginda laguni ay rogi ata kumi
5: mongo yu nijue pesha ke
4: ay eme nanu doi na aligi melag ninye hata janga mgayu downloada K24 plus sai nindobira enkolo milo
8: it's now time to enjoy hookup legit ya entertainment K24 plus ndio hookup legit ya entertainment it's available on all your devices kwa android tv au apple tv yako lapi tablets ama 10j download sasa hivi from play store and app store oh yeah it's free

0: kabisa. Na serianti kanimu nyewe ati ilo sinkulio lo grado hii airabaiki yog ildaki kani aten nagara o baya nake tomon o udo ninchelo rogiro itia na newosh nake sa kumi na mbili karibu wala nini ngoni kakwa lelo ligira itomon ape katwera matari payan halo
1: nige
0: yeu
1: uwa
0: ipa bi
1: Mama
0: Loiri. Karibu le mama le make jai na lo o Loiri. Kesheira?
1: Nasheira. Kiro dia ga dora le jenga jangi wango. Alba.
0: Oh.
1: Aba rama na na dio lo.
0: Inna pe na pie.
1: Aba sta lang de sia ngro le ni. Ongara nana.
0: To.
1: Orba yala ngara ini.
0: Ehe.
1: Nga brani ro sugio la bralai.
0: Ho.
1: Ah, Shuling.
0: Mayan, hello?
2: Mayan, FM.
0: Hello?
2: Hello?
0: Yeah.
2: What?
0: Hey, papi.
2: I'm going to go to the house.
0: Mayan FM, hello?
1: Hello?
0: Yeo?
1: Kuba?
0: Hey, papi?
1: Kaya jan daiba?
0: Isi dai meria nya malipi?
1: Si dai si nyamay na mamba mama moner? Ari raga na muri angur moti aji?
0: Ho?
1: Sawa la rame na gana biyo kula mikir jamari ye? Kala ina yero le suhu?
0: Ho?
1: Ema angol la kasaya po kaki neri kita lupa say mo se sampa mama nyanye?
3: Mayan FM, if na bom pointile, esumiso yuk kajado county.

0: kadupo yu. Kadupo yu tenako. Keji anake sanino bless. Te ilo sinkolio lo irabaike yu ldaikanyo udo lo ngorpe baya sana bo. Karibo leni ngoni kakwa igiri ito monti atu ramatare na dolta olengu sur lo senyate ngurui e WhatsApp. Eje ito good evening. Nanu olengu sur lo senya nari ingito. Wale ltunga nak la yuwa gente iwa seda ita nari shara eramatare na Susan Telele, Simon Sompe, Joseph Rumpas, and Parsita Weti kwa na baridi tenebo Joel Salau Sankairi. Okay. Mayen FM, hello?
1: Hello, Mayen
0: FM. Ninyena?
1: Tilo.
0: Yeu.
1: Sasa?
0: Fiti sana.
1: Mkaze?
0: Niko poa.
1: Okay, asa ni niko poa?
0: Ehe.
1: Unaongea na Fei from Lepolo.
0: Karibu ole Fei.
1: Lepolo si tuko poa?
0: Ehe.
1: Ndoma tayiwaki kule nti wa pide?
0: Inapi, inapi.
1: Mamai.
0: Mhm.
1: Ngana shirai nito, lala shirai nito.
0: Oh.
1: O familio le mombo chikoki, no familio le sancha poki, na watake wote jenikua.
0: Ah, ya. Mayen FM, hello? Hello, Mayen. Hello?
2: Hello?
0: Yeu.
2: Oh,
0: leng. Eh, papi.
2: Na, yusida yende waino.
0: Kai sida yo leng, weni no?
2: Ashe.
0: Eh, weni no?
2: Na, maiki.
0: Eh.
2: Andi ba, dana janga yana.
0: Ya. Oh. Tanga oh. Igrabi kera matare.
2: Agrabi, grangara ni voki.
0: Eh.
2: Nabi goi nari ye, eh, diesi
0: ay. Oh.
2: Avala marara. Nabi gana ngole monga voki, da lolo nga ranga, niya yon kere nana gero yo lere na.
0: Eh.
2: Izoi po kene lo amena la balo mpe nyati.
0: Ii.
2: Amena na mena mena nasi. Mara radi yu ala rungo yir meme la ini po kene la yere rati.
0: Ah, shuli.
2: Kwa yorma liya na jebyo nore ndiwa na mayi.
0: Ah, ya, she. Mayan, hello?
3: Iyong.
0: Yeu.
3: Uwa.
0: Ii, papi.
3: Awera na olera more.
0: Kanga ele?
3: Papalo siye laga uma.
0: Ii.
3: Awera more kwa kwa laga uma.
0: Mhm.
3: Pal mirisi po wanda lo longara.
0: Ho.
3: Mushimo ala ya lebrecha.
0: Eh.
3: Ala ni ngo bo ko na ro bolar dungo ye muru abo na mashiria.
0: Ya ye sawa sawa. Ande iba sida yo ye. Mayen FM hello.
4: Hello.
0: Yeu.
4: Tuwa.
0: E papi.
4: Bari ande iba.
0: E sida itugul. Eh. Den
4: ya na ni ya na mali.
0: Ho.
4: Ha di na na mami usiro do
0: ye. Eh.
4: Ha ni ulara marre.
0: Tibika.
4: Na ba na la ragol.
0: Mhm.
4: Naru
0: yu. Ni.
4: Ana
0: olori gori sawa sawa.
4: Njaru
0: ni go ngeri go ngoro sini. Ah ya. Ah sholing. Kabish sholing ni ngoni tia ronka ule le mayan e ngordoi el dake kanile pe baya sanabo. Basi nikiti atuanka ulele emayan ke ingasa ikonjima noto adoi inkorujo lomanle sana bom. Eka shukunye terishara na ke nemela kwa teno. Shirishara neki ngoro lelo like mena kinote.
5: Mayan FM, ipnabo ompo inti na abishana ewangan olosho.

0: kakwarui nake induati nonoko tomba na ipeta biashara amarui a biashara kai endimiye arejo kidima yurui a biashara tolosho lang lor masai keno shinaji kidiba arijinga biashara ltunganak indolo na erona keye ijoito na erona ke irredinga ltunganak atumoki biashara Mayen FM, halo?
1: Hello, Mayen FM.
0: Ninyena?
1: Hello?
0: Yeu?
1: Ole?
0: E, papi?
1: Karibu, Francis.
0: Karibu, Leng Francis.
1: Aroni, Ndiguana. Arondara, ora, germa, selang, negra, gana, na, wana, biashara, ni, wole. Eo? Amuse, nite, miraro, angelani, kashumare, donai, miraro, ormai. Nene ama yana biashara.
0: Yarona ke gramena.
1: Yarona ke gramena.
0: Kusema ukweli ni yolo inasia separate ilungana larma ya ye gra ya amir peiru peiru rinjara nesumisha.
1: Nere herongo rofanira gara inasia
0: yarona. Kade norma ara ne lungi ne pejir pae koro pae gira ako pejo.
1: Koro pae kine mrenu ugure sukuma nere shirin shirin. Lunia wo egra na na biashara ni na ni na yeye ge bolongo ni yeye ni asina na rubiri. Ge buen nero.
0: Oling.
1: Wo tena pal na ina hia ina na miro rodu mani na rubiri sabo. Woro lorere na kumi woro ninja rongolong shilingi tano.
0: Ho.
1: Tena kisikuki kila rubiri na mirni woro wagenja faide shilingi tano. Nijaru ra hejo ni are lorong mani njara.
0: Sibara.
1: Arasho zaidi na nazi zaidi.
0: Mm-hmm.
1: Ya wote nyapal na irma selanke nyapal yobo kina muna nuwa yobo laga yagi. Na agagi wene ado.
0: Pama na jite ye Francis.
1: Kidima
0: yundo giri na ijo kuna veye asiro losho lor masai.
1: Kidima yuwa huli. Kidima yuwa mele hoi nemeri osokoni.
0: Si papi.
1: Ya wote kidima yuwa ni jitwa leo rongani. Yomotikarila wotmani keon. Kidima yuwa nali. Ya wera begini silwa.
0: Sholi. Mayen FM, halo?
2: Hello, Mayen.
0: Ninyena?
2: Silu?
0: Yeu.
2: Suwa?
0: Papi.
2: Mama oye izambo gani. Adiro gana mu, kinyo gribole ni masela. Kadira ngana ngana masala ngasi ya herani ole.
0: Ho.
2: Wagana ngana nyana dezuru. A dezuru masala ngamaronyo kolle nyamaronyo gamaronyo sara. Ningi ndo ngana nyanga lore na mu oya na rasida ntala ne kra na bo na ga nda masala ngana nyanga lore de. Ama nyanga rale mare.
0: Ho.
2: Ningi ndo yana na te ndore de gamu na ginyira na gwa sabo.
0: Ho.
2: Nao amaronyo goleng maronyo mara si ya harani mige nene ndozi ziti deneri de nyoro ngani mige yaga sudaga de gara ibi ndambi saida taro ya mugi harana ne sia ina
0: ka goleng doi
2: wo agende anga ndozi ro hono ndai na ro ha mne na na re siga na ga na de master la ngi ga maronyo ga mugi ko nandi ga ro yugo ko nandi ga re siga ga ni ro ra ro ai na de master la ngi maronyo ka marama amaronyo ga sa jari sengi amara amanyanga rasi ame ya rolombale angala magana fano aida bagana ni odia digo amara nya faro lenga manyanga ra ora lalanga ara amai hazno lo masela nga nyang jambu minyangi swara anale hibune ni hili
0: aya sholing
2: ko le mama wo yeira mbokani
0: aya shoi
2: aya
0: teminjo reina gwejine ji amanyanga ra irasa gara biashara I'm telling you oral dungani linyi legiloru naaga isilen nebiki esile kabisa naaga yu aljo biashara inoina irebe kase ni nyeye mpisa ibirumoki arasa meji isilen wasiye megi njoki besho irebe kampisa inono kini weji peye irumoki anaduwe biashara ashomodowe lakini Niki sile nolunga ni marejo na irene siya yi osa ini yasira ina ntomono ni ashuo le yasira na duo siya yi nire pake olunga ni nkelani vizuri nire pake manke vizuri ni asage siya yi sidei perfect

0: Moyen FM. Ewangan olosho
1: me olosheroro tia tuanka ulele ereshara neke otaro kiro loshobo.
2: Kabisa lani ningoni kigiri ya maritene bo ana ate kuna san ente iba ate kuna san nage tereshara neke jo enengi guana me olosho oiroro angira duyo la nini ngoni aikilikuwa ni njare ama romba na ipirta biashara kakwa biashara nido hii kuna nido alta ya ajo kidim na ajare sherolo sholo masai teneku etu okite nebo kidima hiro ina aji forums na ijo na ito biri enkolongo ombi ya sharani pemiro gini na ajanyo peato nake amukia roshi yake maa cultural festival nibaki ya kina kake neku na aji kerai na kila na aji bado la baitino kuni ne rai nake forum na ijia na tekaji ado ore bado rukulia baitino kuni niro gini bunte narok ore bado rukulia baitino kuni niro gini aibonga te samburu aira manane jamera ore tolari erasaki biashara nite kila county ore talika yari neyasi nake ataina kemba ya na jena na ishoro biashara ni metubulu menoti indamu notsi dan anake o e biashara ashu aka adoi enduata ino leni ningoni kigiri ya maritenebo tonka ulele emayan kakwa duat na jie iara na hito kina jia luskuna na ipita nanagira nake aliki mayan halo
3: hello sila
2: yeo
3: Ibole.
2: Papi.
3: Mama Isana.
2: Era la mare rendi a minyika kioshi.
3: Ala la maravi.
2: Ndanga
3: yana
2: he.
3: Ani gira jisi ba ma yana vi.
2: Kaseria no lenga ishanga yana she.
3: Bai. Aroni mo sana nyongi gwana. Nenda na yoyo na mama bosu silu.
2: Ho.
3: Enanga sai bunga rungana. Amugeri nye biyahara mikula mara ronga lemeri biyahara ne yari sisa wukin kaya wale na yendo kina isho yoma na naboshu kaya na yendo asumari kutanga roni amugeri la jere po wiso koni na lasi maveri ya veri ya bo ni kaya sergani ya ure nipo nga na kya nita unabo ne yolo unia jore kuloronga na lampo wakino ome ramasa lome rankishu lome raila
2: Ha.
3: Rana yanda ulogi sinaji ulogi sindara re ya ngoru kunja itiba bo genya ngop. Ona sabo ha ni loso woni.
2: Ha.
3: Sai ni rogi na na ya barara me na kuna ile bula na ro. Ke jere rare le so ulogi sinaji ya gno.
2: Ha.
3: Ne ona na ro ne ya ufiyo ra nalo. Ibara ne ndogi na isidaina. Ni rogi nyala la ubia hera ni rogi siaye ilabo. Ibae.
2: Aya sawa sawa. Shole mama Isaya.
3: Ndariye
2: sida. Ayo ye. Mayen FM, halo?
4: Halo,
2: shimu. Yeo.
4: Sawa lang.
2: Papi.
4: Ama kaseria.
2: Aka serian tukul.
4: Seja sana no mala na mal. Adeja na dumbua di. Aro ningin kigwana.
2: Ho. Hello? Polly. Mayen FM, halo?
5: Hello, Baron.
2: Mayen, Dena?
5: Mayen.
2: Kanga, Ena?
5: Gira, nga, mare, deka, de, wini, nito, roi.
2: Me?
5: Pero, na, jani, mu, mjana, la, niti.
2: Mukweli, mena, roi, Mayen, gira, inini. Mayen, halo?
6: Hello?
2: Yeo?
6: Oh,
2: well, let's see. Papi, masusu?
6: Yeah, masusu, rena na magadi.
2: Nee.
6: Ayayaya, gula na nasi ya ulo wana lage, jagi irwa ni mwingi gwena.
2: Amana, mwe ewe kweli, amana ire neye uwe angaje silu, ne angaje ole masusu, ya rejinga, kai ni iwa wine bu silu rine.
6: Mayela lala jaga irugu nuku ulo masa langa mu. Nini walaga ya wedi basi kwa jindo ya nini walaga ya ru ya joji iruwa ni ruma ya ni mwengi kwana
2: karibu jenti ya tiki nyengi kwana
6: aro ni mwa nyengi kwana na kasidi ni nyamu rana raba jimu renka jingi ya diusi
2: siba
6: wale nagi kwana angol masai na yuguli yuge nyengi kwana yuge masai
2: ehe
6: mwone nye biashara
2: ee
6: ningira nade masaidi ana ra biashara mo ore nye na ro sokoni mo ya ro sokoni le na oya magadi
2: ehe
6: ta iri lungo na po ofin biashara
2: ho
6: kake
2: ee
6: mimi molongani ini nyalongani ya rorona kei rula ayangisho renga aas biashara
2: ehe
6: arashula la silini nda duo osa nukulmana nyangara
2: ehe
6: ninga salo ye nila ewe sni angai nilo karibu soko nyuku ni laiza inyanga angai weji
2: ho
6: yama guadare na mumu mkani na inko vile le biashara idu waya
2: ehe
6: adala seo kulo biashara nilo lo ondare
2: ehe
6: ewe higi serian
2: ehe
6: pare vilo alaisho nila hionda edu kukuyo
2: ehe
6: pare vishu kunye
2: ho
6: nala duo maase lado kulo maase lin analo na nando sire soko ni bajagi kai painya ngajagi njoko kuna ralebe ehe pare yana ibo ufo mande na isho mpisa neme ya mini ya ara na angadera lao
2: ehe
6: nilo kisiria nila alaisho kukwe ndare
2: ehe
6: nilo shailo nilo
2: ho
6: aye kaido na ina wale kingwa suwa jo kaa nanyo fiyoga mo
2: ehe
6: adana numasai iriza ya giri za biashara kage mara yola da deo kanyo kikira asa mo bongbele u biashara ang niki nyofra ala hende nime ito mbaka kino lom
2: ee
6: yes
2: asho lengo le masusu aya wala ini ngoni irina ake mbae nabo anaibalunye na njere pe miki lomo kino dolta amure niki lomo kino niki lau poken niki minye poken ni minye olora nemetum na akara siri nyole mera nikiro nituwa poken nake aboita pere japo ormasa ni mesuja asayaka njere teneko kagira nanua omona nikijewye nikiwomona kai na hakipitu mere ni ngope kisaidiana neko poki kenyake kirumo kisaidiana ta olosholang nare nikiponu poken tenebo aibunga nkaik nekisaidiana naret nikiret nikimbunga nkaina naibunga nkaina mikimbunga poki nkaina tegweji nake nenyanyuk kidimayu naibuna nwe nkaina inyangi yero nkwashen nikiloruna ni inyang amirira mposho rinde amirira nanu manke rinde nimirira yenkelani rinde weji nikinyanga pokirare dolta pege sapotiana peme kweki giro nare na duoro kiniyew nila inyango ltungani otidi eja mumi yuni nyango ltunga linye tenike poko enepo kwa lunga niobo ni ibungo likai nkai na irasheye ni rogelda likai ibungo likai na kia kuore raisere tenimporisho ni nye iporisho mchango na kia la lunga nage ntoki niki yaki peme kukipu nwaja lunga naga anyenda ni davashabu nkanyiti niki yaki nirami yai amisi nini amu meotiki kanyoki yaki niyaku ema ibunga ranka iki ure naboisho ne ngulun ure oro ne njalan kumbai bungata tuungu ito ipoken isulagi rombana ipita biashara mudo walta jo biashara doi ninyengu itoi na sojira poki rungani kage bame ena duo biashara neke bolo rungani niken amuro giro ya la inyang likai rungani la likai osho ningu walta ngali nye shuni sile ninye kari ajira akara giro sinye yu maendeleo ne kumbai bungata nkai mararinuto ana ilunga na lenka jinabu